0: pagbabawal ng content, gayon din ang Smart Communications. Makikipagtulungan din ang Globe upang alisin sa mga networks ang mga site na nanghihikayat at nagpapalaganap ng karahasan lalo na sa mga kabataan. Ginawa ang hakbang kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan may bahagi ng insidenteng na i-livestream online. Ayon sa mga telco, nakikipag-ugnayan sila sa pamahalaan at iba't ibang organisasyon upang maprotektahan ang mga kabataan at mapatibay ang kaligtasan ng mga Pilipino online space. FMR News Break. Samantala, sa iba pa mga balita, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang bagong programa para sa pagpapaunlad ng industriya ng critical minerals sa bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 122, inatasan ng pamahalaan na paigtingin ang eksplorasyon, pagmimina, pagproseso at paggamit ng mga mineral na mahalaga sa renewable energy, advanced manufacturing batteries at electronics. Pinabibilis din ng kautusan ang privatization ng mga government-owned critical mineral assets at ipinapatupad ang use it or lose it policy laban sa mga mining permit na hindi na ipapatupad ayon sa itinakdang development commitments. Susuportahan naman ng Chamber of Mines of the Philippines ang executive order at naniniwala makakatulong ito sa paglipat ng industriya mula sa pag-e-export ng raw ore tungo sa mas mataas na value-added processing. Ngunit binatikos ito ng ilang environmental at science groups dahil sa pangambang mas papaburahan ang mga mamumuhunan kaysa sa mga ngalaga sa kalikasan at kapakanan ng mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga kinikilalang mayaman na reserves ng bansa ang nickel, copper, cobalt, chromite at zinc. FMR News Break. Samantala, sa iba pang mga balita, iginiit ni dating House Speaker at later First District Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman na ibasura ang reklamo laban sa kanya matapos umanong humina na ang mga aligasyon sa pagbawi ng mga pahayag ng mga testigo. Sa kanyang supplemental counter affidavit, sinabi ni Romualdez na hindi na umano natutugunan ng kaso ang pamantayan sa 2026 Revised Rules of Procedure ng Ombudsman na nangangailangan ng prima facie evidence. Ayon sa kampo ni Representative Romualdez, may 32 individual na umano'y nagsabi na hindi totoo ang mga paratang na may naghatid ng mga maletang puno ng pera sa kanyang bahay, habang may ilan ding nagpahayag na umano'y panggigipit at pag-alok ng pera upang gumawa ng pawang kasinungalingang salaysay. Giit pa ng kampo ni Romualdez na dahil sa pagbawi ng mga naunang testimonya ng ilang mahalagang testigo, dapat nang itigil ng ombudsman ang investigasyon dahil may question na sa pinakabatayan ng reklamo. At yan mga kabayo sa buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga, ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali, 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars, Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
6: Maulan ang panahon, mga ka-vibes!
4: siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-south trip muna sa mga bahay nyo. Paalala, mula sa 92.3 FMR. Kabay sa south trip. Anuman ang panahon.
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Kavibes!
0: Isang feel good morning mga kavibes! Dahil ngayon ay araw ng Lunes, August 24, 2026! Isang magandang umaga sa lahat ng mga kavibes natin, nagising na at gising pa! Kasama nyo na ang nag-isang baby ng bayan, DJ May!
3: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! At Kaliko!
0: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Grabe! Lunes na naman! Bakbaka na naman ang mga ka-vibes natin sa pagganap buhay. At kahit na ikaw na sa loob ng bahay, pagod ka pa rin.
3: Kasi nga naman Lunes! Kaya dapat magbanat-banat na ng buto at simulan na ang inyong mga araw. Diba? Sayang! Ang araw na ito, kaya dapat gumising ka na dyan. Humigop ka na ng mainit-init na kape mo.
0: Uy! Bukod sa mainit na kape, aba, dapat mag-inat-inat ka na nakatawa mo para hindi ka kalawangin. Dahil ngayong araw ng Lunes, nako, ilang araw na lang, tatawid na tayo sa buwan ng Setyembre, kabay.
3: Nako, malapit-lapit na ang bare months. Kaya ngayon pa lang, dapat nag-iipon na kayo para may pang-aginaldo kayo sa inyong mga inaanak. Hindi yung nagtatago na naman kayo pagsapit ng ano, ng Pasko, di ba?
0: Pero alam mo, DJ Min, ano, yung mga ka-vibes natin, iba na ngayon ang thread. Hindi na, parang hindi na uso yung mga nanghihingi ng aginaldo, yung mga nagbabahay-bahay para magmana o manghingi ng pamasko, di ba?
3: True! Yung iba, ano na eh, true digital na. Wow! Sana all, no? Sisend na lang ang QR code. Pero yun nga, dapat ipon-ipon din ka, vibes. At speaking of ipon-ipon, iponin mo na ang nararamdaman mo today dahil mamaya pwedeng-pwede kayong tumawag sa aming SKL at pwedeng-pwede kayong bumati on air sa mga gusto mag-shout out. Kaya naman, pakatutukan nyo lang. Samahan ninyo kami alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa paborito ninyong bitamina sa umaga.
0: Uy, Favorite Vibe! Kasama pa rin, maririnig mo hanggang alas 12 ng tanghali, nag-isang baby ng bayan, DJ May!
3: At ang makulit ng tito, si Radyo Kiko!
0: Uy!
3: Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
3: Ka-vibes sa Soundtrip!
0: Ang lupet! 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Oras natin ka-vibes, 8:23.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
1: ACS. Hi, ka-vibes! Magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Lalong-lalo kay Zera May Mercader, Emmy Hernandez, Cass Andra, si Wela, Coach Everyday, Ashley Joy Valdris, Lindon Gabriel Soria, Adrian Sabroso at si Randy Santisa.
2: Grabe naman yun. Sabi nga ng ka-vibes natin, si Sherlyn, ang sakit daw ng kantang aga-aga.
1: Yun
2: hindi
1: lang.
2: Na nga mahal. Yung nagising ka na lang ng isang araw na, hala, bakit ganun? After how many years? Biglang wala ng spark.
1: Yun lang.
2: Diba? Naranasan mo na ba yan? Yung gumising ka doon sa mga past mo na hindi mo na pala sila mahal.
1: Ay, maraming beses.
2: Pero gaano mo sila katagal iniyakan bago mo na realize na wala na yung love?
1: 4 months.
2: Ang bilis naman nun. Pero di ba kadalasan sa lalaki matagal kayo bago mag-move on?
1: Ay, hindi din.
2: Hindi rin ba? Naku, talaga ba?
1: Charot lang, oo.
2: O, di ba? Matagal yan.

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe. I will always

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: At ngayong araw ng Lunes, August 24, 2026, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga gilagid nyo!
4: Happy Birthday!
3: Ay, ganda na uli!
5: Sa'yo ang ilo
3: ko. Ganda na uli!
4: Happy birthday,
3: ano sa
4: taon?
3: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday, sana'y mabusog nyo kami. At sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
4: Sabi na unahin natin ang mga paborito ninyong artista ko vibe. Simulan natin kay Sofia Andres.
3: Oy, happy birthday, Sofia Andres!
4: Nagdiriwang din ang kanyang kaarawan, walang iba, kundi si Krista Miller.
3: Oy, happy birthday, Krista Miller!
4: At ganun din, si Tito Soto.
3: Ay, happy birthday, Tito Sen!
4: At ganun din sa pagdating sa politiko. Mm-hmm. Ang asawa ni Ate Shawi, walang iba, si Francis Pangilinan.
3: Hoy, katong kayo! Kiko Pangilinan, happy birthday! At ganun din, maligayang kaarawan kay Mitzi Yvonne. Happy birthday!
4: Happy birthday!
3: Hey! Ano?
4: Sino ba?
3: At maligayang kaarawan din kay, teka, ito, kay Michael Balik-Balik. Happy birthday!
4: Ay, happy birthday, Balik-Balik. Magbalik-balik ka naman dito. Magdaklapagsit, ganon.
3: Tama na yan. Nakahiwa na ang kalamansi. Maligayang kaarawan din kay Jeff Oliveros Tan. Happy birthday!
4: Sa akin naman kay Era Manila Cruz, happy birthday sa'yo!
3: Happy birthday!
4: Kay Car Season, happy birthday!
3: Happy birthday!
4: At ganun din kay Dave Patawaran.
3: Hoy, Dave Patawaran, happy birthday! At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na panganakan, ito ang para sa mga mukha ninyo!
4: Happy birthday!
3: Hey, happy birthday! Tara, kantahan na!
5: Happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
5: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami.
3: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan, talaga parang birthday na. Happy pa! Kaya naman, pwede kang tumawag sa
4: 0954-406-1967.
3: At sa aming pagbabalik, tawagan na, kwentuhan pa. Kasama ba rin nag-iisa ang baby ng bayan, DJ May.
4: At ang makulit mong tito si Radyo Kiko. Kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FM on
4: Ka-Vibes sa Soundtrip
3: Ang Lupet! 92.3 FM on Favorite Music Radio.
6: Ka-Vibes!
7: Ang Lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Buntis ka na naman.
5: Ang lupet!
7: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
8: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
8: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
8: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
5: Ang lupet!
8: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Mm.
0: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Favorite Vibe.
3: Isang feel good morning pa rin sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising pa!
1: Good morning mga ka-vibes, yung mga nasa biyahe ngayon! Oh, papasok sa kanilang mga trabaho at yung mga balik eskwela!
3: Yan! Diba? At sa lahat ng ating mga kapulisan, isang magandang umaga po. Ingat po kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong duty.
1: Totoo! Ito na nga, ano? Sige, kayo nga!
3: Ano? At ito na nga, ako DJ Main at mga ka-vibes. Isa pong medyo hindi siya magandang balita, pero ito po ay magbibigay po sa atin ng aral sa lahat ng mga ka-vibes natin. Dahil po isang pulis sa Camarines Sur ang nadisgrasya sa pagganap po ng kanyang tungkulin.
1: Anong tungkulin ang ginawa niya at nadisgrasya siya, ganon?
3: Nako, ito nga mapapanood naman sa lahat ng social media accounts ng mga news outlet, ka-vibes at DJ Main. Dahil ang police na si Si Sir Noli Miranya ng Camarines Sur ay nataga ng isang armadong lalaki. Kung saan ginampanan niya yung kanyang tungkulin na nagresponde dahil nga sa pag-aamok ng naturang lalaki.
1: Mm.
3: Dahil sa pagganap ng kanyang trabaho, sa hindi po inaasahang pagkakataon, naputol po.
1: Nataga, kumbaga.
3: Nataga yung kanyang kanang kamay.
1: Kaliwang kamay. Pero saludo ako kasi ganun pa man talagang handa siyang ibuwis ang kanyang sarili. Mabigyan lang ng lingkod o yung pagiging pulis niya, di ba?
3: Oo, magampanan ang kanyang tungkulin at mapaglingkuran ang ating mga kabayos.
1: Oo, lalo na yung mga salbahe tulad niyan. Yung hinaharap niya na nag-aamok. Ano nangyari dun sa kamay nga pala?
3: Itong si Sir Noli Miranya, sa kabila po ng pagkakataga ng kanyang kaliwang kamay, sa kabutihang palad po, naibalik naman po at naikabit na sa Bicol Medical Center yung kanyang naputol na kamay.
1: Wow, at least, di ba?
3: Kahit pa paano may good news pa rin.
1: At sana patuloy o dumire-diretso na ang kanyang paggaling. Nang sa ganun magamit na naman ulit yung kamay niya, di ba?
3: Opo. Hindi po namin pinagtatawa ng ka-vibes sa
1: mahirap kasi kung tutuusin, di ba, kung ikaw ay maputulan ng kamay, ang daming magiging impact sa buhay mo.
3: Oo, maraming magbabago.
1: Totoo, lalo na kung ang trabaho mo ay magsilbi sa bayan, di ba?
3: At napaka-essential po ng kamay po ni Sir Noli Miranya sa kanya pong trabaho bilang isang pulis. Diba? Kaya naman po sa mga ka-vibes natin na patuloy na mababa ang tingin po sa mga kapulisan, yung mga ka-vibes natin na nilalait po yung mga kapulisan, ito po yung kapalit ng kanilang paglilingkod sa atin.
1: Tingnan mo, handa silang ilagay ang sarili nila doon sa kapahamakan, diba? Mapagsilbihan lang tayo.
3: Oo. At tanong din ng mga ka-vibes natin, ano ba nangyari? Si Sir Noli Miranya po, 10 ng kanyang mga kasamaan ay nag-responde nga sa isang ka-vibes natin na nag-amok sa Camarines Sur at sa di po inaasahan ng pagkakataon, siya nga po ay biglang nataga.
1: Ayun lang.
3: Di ba? Kasi ang mga polis may mga SOP yan na hindi sila basta-basta lalapit. Sa mga ganitong
1: sitwasyon.
3: Oo, sa mga nag-aamok na tao. Pero naabot po agad .
1: Ayun nga. Siyempre itak yan mahaba-haba. At bolo. Mahaba din siguro ang kamay nitong nag-amok na ito.
3: At kung makikita po natin mga ka-vibes, in-upload naman po ito sa social media. Sa kabila po ng tinamon ito ni Sir Noli Miranya, nagawa niya pa rin pong mapusasan itong suspect. Pinutungan niya, nakapatong siya dun sa suspect habang hawak-hawak niya yung kanyang brasong wala ng kamay.
1: Ay, grabe. Diba? Talagang buwis-buhay kung tutusin.
3: Totoo. Talagang ang mga pulis, ang mga sundalo at lahat ng mga naglilingkod sa atin para maprotekta ng ating kapayapaan, talagang isang paa ay nakabao na sa hukay.
1: Kaya kami, saludo po sa inyo. Maraming salamat sa pagiging bayani kay Sir Noli
3: Miranya ng Camarines Sur. Kaya po sa lahat ng ating mga ka-vibes na kapulisan, maraming salamat po sa inyong sakripisyo at pagmamalasakit sa bayan. Kaya naman pala, baka natin ang rin ang mga mukha.
1: True!
3: Hoy! At sa ating pagbabalik, DJ Main at mga ka-vibes, tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967
3: para sa inyong mga pagbati live on air. Magbabalik pa rin kasama ng isang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, Serajo Kiko.
3: Oy!
1: Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. Oras na rin ka-vibes, 9:21.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes,
5: ang lupet!

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes.
5: Isang feel-good morning pa rin sa mga ka-vibes natin. Kaya eto na, pwede na kayo tumawag sa
4: 0954-406-1967.
5: Kung meron kayong mga gustong pabati live on air, pwede na. Kaya tawag na kayo mga ka-vibes.
4: Totoo yan ka-vibes. I-shoutout mo na yung gusto mo i-shoutout. Yung mga malalayo ninyong mahal sa buhay. Ganon, oo. Ano mga sinasabi?
5: Pwede ba yung mga nasa US?
4: Depende. Ay, parang pwede, hirap noon. Oo, mahal. Mahal ang mahal bilihin.
5: Ay, boring.
4: Kaya ka ba yung sabang open pa ang aming mga linya. Wow, ang dami ah. Wow, yaman yarn. 0954-406-1967. Ano yon?
5: Sige. Ay, eto lang ang gusto natin batiin habang wala pa tumatawag sa ating mga ka-vibes. No? Si Angel John Pineda Ocampo, Luke Anlas, William Mortel, Ralph Veral, James Eldridge Perfecto, John Vincent Sagrado, Zera May Mercadar. Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-vibes.
4: Oh, yung mga ka-vibes din nating mga driver, mga TNVS, Grim, GSM, Taxi, mga EV Taxi na nakikinig sa atin always daw, everyday. Sana wow, all, no?
5: Oh. Ang lupit nyo.
4: Talaga naman, tawag na ka-vibes, 0954-406-1967.
5: Hoy, dalian nyo, limitado lang yung oras natin kasi susunod na ang SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta. Pwede pa rin kayong tumawag dyan mga ka-vibes.
4: Mm-hmm. Kung may gusto kayong i-share sa amin mga nararamdaman ninyo, masaya man yan, malungkot, o kung ano man yan, dapat nilalabas mo yan. Wow, nilalabas.
5: Yan. Nilalabas, ano? Nilalabas.
4: Para gumagaan ang iyong pakiramdam, ganon.
5: Hoy! Kaya na mga ka-vibes, tawag na 0954-406-1967. Dali na.
4: Batiin mo na yung gusto mong batiin. Wow! Malay mo, magkabalikat kayo, di ba?
5: Ay, sana all. Uy, ito nga pala.
4: Sana all talaga. Ano?
5: Ano, DJ Main, ha? Magandang umaga sa mga ka-vibes natin. Sa mga nakakakinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen.
4: Ano pa?
5: Ganun din. Sa 102.3 FMR Bacolod at FMR Baguio, ang linaw natin dyan.
4: Totoo. Pati dito sa 101.9 Davao City and 89.5 Davnor.
5: Yan. Maraming salamat po.
4: At ganun din sa mga ka-vibes natin sa Abra. Mm-hmm. Di ba tayo napapakinggan dyan? Mm-hmm. Sa May Surigao, Surigao, Cotabato, South. Di ba?
5: Palayo tayo ng palayo. Grabe
4: na. Ayan ka-vibes, tawag na 0954-406-1967.
5: At hinihintay natin ang inyong mga tawag ka-vibes. Kahit na ano, pwede kayong manawagan, pwede kayong bumate, pwede kayong maningil. Kaya naman, tawag na!
4: Ito na naman!
5: Hello!
4: Hello!
5: Ay, ka-vibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
6: Vanessa po, taga Pampanga.
5: Vanessa ng Pampanga. Sige, bati na!
6: Binabati ko po yung ama ko nung nakikinig ngayon habang nag-party po siya.
5: Mm-hmm.
4: Ano pa? Sino pa? Sino pa, Vanessa? Ay, binawa
5: ka kayo,
4: Vanessa.
5: Ano ba yan?
4: Ano ba yun? Hello, Vanessa. Wala na sa. Pero at least, nabody niya ang kanyang, ano, ang kanyang mahal na anak. Mm-hmm. Di ba?
5: At dahil dyan, ako, limitado talaga yung oras natin ka-vibes. Kaya sabi namin sa'yo, tumawag kayo ng maaga. Pero sa aming pababalik, pwede pa rin kayo tumawag sa
4: 0954-406-1967.
5: Para sa ating SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kuwenta. Sa aming pagbabalik, kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
4: At ang makulit mong tito sa Radyo Kiko.
5: Hoy!
4: Kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FMR.
4: Ka-vibes sa Sound Trip.
5: Ang lupet! 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Maaring maharap sa reklamong subordination of perjury sila detained Senator Rodante Marcoleta at former Representative Mike Defensor dahil sa umano'y pagtuturo o pag-coach kay former Marine Orly Gutchesa sa kanyang pagtestigo sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, lumabas sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pagdinig na umano'y ginabayan ni Marcoleta si Gutchesa sa mga nilalaman ng kanyang affidavit kaugnay ng mga paratang paghatid ng cash sa malalaking maleta sa ilang personalidad. Dagdag pa ni Lacson, maaari ring panagutin sila Marcoleta at Defensor kung mapatutunayang hinikayat nila si Gutchesa na magpatotoo kapalit ng pera at scholarship para sa mga anak nito. Ano mang reklamo ay maaaring isampa sa DOJ o Office of the Ombudsman para sa paunang investigasyon. Nasabay ng panawagan ni Lacson na higpitan ang pagpapatupad ng mga parusa sa perjury sa ilalim naman ng Republic Act No. 11594. Sa ilalim ng batas, ang pagbibigay ng maling patotoo ay may parusang pagkakakulong na hanggang 8 taon at multang 1,000,000 piso, habang mas mabigat ang parusa kung public official ang lumabag.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala sa iba pa mga balita, nagbabala ang Office of Civil Defense OCD sa posibleng tuloy-tuloy na pag-ulan sa kanluran at hilagang bahagi ng Luzon, kabilang na ang National Capital Region dahil sa malalakas na habagat na inaasahang paiigtingin ng mga bagyong Saudel at Gainari. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, maaaring maranasan ng malakas na pag-ulan simula Lunes o Martes at tumagal hanggang Huwebes o Biyernes. Babala niya, maaaring magdulot ito ng pagbaha, pagguho ng lupa, pag-apaw ng mga ilog at pagtaas ng level ng tubig sa mga dam at reservoir, habang posible ring maapektuhan ang transportasyon at agrikultura. Dahil dito, pinaigting ng OCD ang pagmumonitor at koordinasyon sa mga ahensya at lokal na pamahalaan habang inihahanda ang mga response team, mga kagamitan at mga food at non-food items para sa agarang pagresponde. Hinikayat naman ang publiko na manatiling mapagbantay, subaybayan ang mga abiso ng otoridad at mag-ingat lalo na sa mga lugar na mababa, madaling bahain o posibleng makaranas ng pagguho ng lupa. Pinapayuhan din ang mga nasa baybayin at mga biyahero na iwasang pumalaot o magbiyahe habang o kapag masama naman ang panahon.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, mas pinaigting ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang all-out na kampanya laban sa basura at baha, kasabay ng panawagan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad na pag-ibayuhin ang disiplina sa wastong pagtatapon ng basura. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, walang krisis sa basura sa Metro Manila, ngunit may krisis sa hindi wastong pagtatapon nito. Kaya't itutuloy ang mga operasyon sa paglininis, pag-alis ng bara at desilting sa ilalim naman ng Oplan kontrabaha, kasabay ng pagpapalakas sa mga pumping station at sistema ng paghakot at pagtatapon ng basura. Binigyang diin ni Recto na kailangan ng pakikilahok ng lahat simula sa wastong paghihiwalay at pagtatapon ng basura, dahil ang basurang napupunta sa mga kalsada at kanal ay maaaring magbara sa mga daluyan ng tubig at magpalala sa baha. Pinag-aaralan din ng pamahalaan ang pagpondo sa mga proyektong solid waste management ng mga LGUs, gayon din ang paglulunsad ng Cleanest Barangay Program at iba pang inisyatiba sa paglininis ng mga estero at daluyan ng tubig.
1: FMR Newsbreak.
4: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo! Masabaw! Malaman!
4: Ganito kasarap!
2: Malinamnam! Favorite vibe! Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo! Kiko! Kiko Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: At heto na nga ang pinakahihintay mong SKL!
1: Share ko lang!
3: Ang kwentong may kwenta! Mga ka-vibes, bukas na ang aming linya ng telepono. Pwede na kayo tumawag sa
1: 0954-406-1967.
3: At ka-vibes, siguraduhin nyo lang na mahina ang inyong radyo. Walang feedback para magkaintindihan tayo ng maigi.
1: Totoo. At sa mga walang load, pwedeng-pwede nyo gamitin ang mga Viber ninyo. Ayan pa rin ang aming numero, 0954-406-1967.
3: At ka-vibes, live na tayo sa ating Facebook page,
1: 92.3 FMR Manila.
3: At live tayo sa TikTok account ni DJ Main. At syempre sa akin.
1: Oo, kaya sa mga kabayos natin nakikinig, nanonood, may pinagdadaanan ka't bigat na bigat ka na. Wow, sana all, no? Mabigat.
3: Oy!
1: Eh, pwedeng-pwede mong i-share yan sa amin. Gusto mong ihingi ng advice? Nang sa ganun. At nang alin? Ano?
3: Nadidistract ako sa mga nanonood sa TikTok. Okay, ka-vibes ha? Yung mga nakikinig sa amin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen, 102.3 FMR Bacolod at Baguio, magandang umaga. Tawag na kayo!
1: Oo, ka-vibes, tawag na yung mga malalayong lugar dyan na hindi namin mabanggit mga kung saang lugar kayo, pero kami napapakinggan. This is the perfect time. Wow!
3: Perfect!
1: Diba? Na-share mo yan sa amin. At alam namin, hirap na hirap ka na. Wow! Hirap na hirap pala.
3: Uy, DJ Main, ha? At ano? Sa mga ka-vibes natin, ha? Napapakinggan pala tayo live on time, real time sa Baguio.
1: Saan?
3: Malinaw
1: sa
3: tayo
1: doon. Sa Baguio? Malinaw na malinaw. Pasok na pasok. Talaga naman. Ang sarap dyan, no? Yung ganitong oras, magmumuni-muni ka habang humihigop ka ng kape, tapos kami yung kausap niyo.
3: Yan!
1: Diba?
3: Talagang napakalamig at napakapayapa talaga ng Baguio. Sana all may pambagyo.
1: Sana all, oo. Layo kasi. Bakit kasi malayo eh? Ayan. Minsan sarap din umakit ng Baguio, no? Baguio with?
3: With friends?
1: Friend. Ay!
3: With friends?
1: Totoo ba? Oo.
3: Mga ka-vibes, tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
3: Ayan. At, ayun na, ang bilis
1: ha?
3: Naman ah.
1: Oo, ang
3: game.
1: Bilis.
3: Hello.
4: Hello.
1: Ayun. Hello, good morning! Ka-vibes, pwede bang hinaan mo muna ang iyong monitor para tayo'y magkarinigan ng malinaw at di nagfi-feedback?
3: Ayan.
4: Apo.
1: Ay, masunurin sa sana all talaga. Oo.
3: Oh, sige, ka-vibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
4: Ako po si Bruce Lee ng Quirino Province.
3: Bruce Lee.
1: Nangangarate to, Bruce Lee.
4: Oo.
1: Oh. Ay, wow! Ay,
3: matawang-tawa.
1: Happy siya.
4: Tawang-tawa yung mga kasama ko dito sa ano, sa barracks namin.
1: Ay, barracks! Ah. Ibig sabihin, construction. Oo, construction worker.
4: Construction kami dito. Kasama ko si, ano?
1: Sino? Si Jackie Chan?
4: Hindi, marunong ganito eh. Si,
1: sino?
4: Ano?
1: Ay, wala na.
3: Ang tagal.
1: Hindi kilala. Oh.
3: Yeah, muna.
1: Anong atin, Bruce Lee, at ikaw'y napatawag?
4: Wala, babatiin ko lang mga nandito, mga kasamahan ko.
3: Oh, sige, Bruce Lee, bati
4: si
3: na!
4: Bruce Lee, si Bayaw, Jake, Ancheta, si ano?
1: Sino?
4: Basta yung lahat niya sila dito sa bahay.
1: Ay, wala ko ako sa ano? Bakit masaya? Oh, wow!
4: Nakasingit din.
1: Hoy, nakasingit. Nahirapan ka ba tumawag?
4: Binabati ko pala misis ko si Mylene.
1: Sino si Mylene?
4: Mahipag ko yung mga... Si Mylene.
3: Si Mylene nga.
1: Sino si Mylene nga?
4: Ayun nga, yung misis ko nga.
1: Misis niya. Oo. Yung girlfriend mo, hindi mo babatiin?
4: Maraming girlfriend dito.
3: Yeah! Go. Hoy, bunga nga mo.
1: Oo, aga-aga na. Marami ka ng asawa mo. Oo.
3: Yun lang, Bruce Lee.
4: Yun lang po.
1: Ay, Bruce Lee! Paano mo kami na-discovery?
0: Sa ano po? Online radio? Sa ano?
1: Sa app?
0: Yung sa radio, sa app.
1: FMR Philippines app. Wow!
0: Sa FMR Philippines.
3: Wow! Inulit mo rin sinabi ni Maine.
1: Ewan ko sa'yo, gaya-gaya ka, Bruce Lee.
3: Bruce Lee, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
0: 92.3 FMR ang lupit.
3: Yeah! Bruce Lee! Mula sa Quezon Province, maraming salamat. Thank you.
1: Wow, thank you. Ang layo nun ah. Grabe yun ah, si Bruce Lee ah. Oh.
3: Yan naman ka-vibes, kung kayo ay may gustong bumate o batiin, manawagan, mag-aarap kayo ng jowa, gusto niyo lang mag-rant, maglabas ng sama ng loob, pwede kayo tumawag sa
1: 0954-406-1967
3: para sa inyong SKL.
1: Share ko lang
3: ang kwentong may kwenta.
1: Diba, tulad ni Bruce Lee na ang saya-saya, talagang sabi niya, salamat, nakasingit daw. Kaya, naku.
3: Patunay talaga yan ka-vibes ha. At DJ May na talagang napakarami pong tumatawag kaya nagkakasabay-sabay. Minsan, kapag tumatawag kayo, busy ang linya. Eh, ganun talaga kasi marami nga kayong kasabay.
1: Oo, kaya kung kayo'y makapasok na ka-vibes, eh siguraduhin nyo lang na malinaw ang linya ninyo.
3: Yan.
1: Mahina ang mga monitor ninyo para hindi tayo nag-feedback at diretso na agad.
3: Ang kwentuhan.
1: Oo, para wala nang ano, patumpik-tumpik pa ganun.
3: Kaya naman, magandang umaga din sa mga ka-vibes natin, FMR Squad. Malapit na silang mag 6 months, ha? Grabe. Oy, naman. Thank you po.
1: All, no? After 6 months, tapos na sila.
3: Tapos na. Hindi na regular, charot.
1: Oo. Ayan, gusto ko rin batiin na nakikinig sa atin ngayong oras na ito, si Cali. Oy. Si Aubrey Brando Dangaw, si Severo Ace Amadeo. At si, basta iyon na yun, marami sila kasi hindi ko maisa-isa.
3: Si Paolo Bordado, magandang umaga pa. Shoutout daw sa ano to, Happy Manic Monday Morning from Malolos, Bulacan, habang nakikinood sa radyo at online ng 92.3 FMR. Magandang umaga po sa iyo. Si Gerard Mishano, Celso Facto, pa-request po, Nagkulang by Next Tone from Miaus. Ano to? Miao Gao? Iloilo. O, sige.
1: Ay, maayong buntag sa inyong tanan.
3: Oy, si Andre Plaza Concepcion, magandang umaga from Quezon City. Ganun din si Mary Dulay at pangalan na to, si Adrian Sobroso. Salamat.
1: Oh, ito sabi ni Aubrey, pa-shoutout doon sa lalaki na minahal ko tapos pinagpalit lang ako. Aray. Ay. Eh bakit di mo itawag yan sa amin, di ba?
3: Para mapagkwentuhan.
1: Totoo, tawag mo na yan. 0954-406-1967.
3: Para sa inyong SKL.
1: Wala, may tumatawag ito agad. Na. Baka si Audrey na ito. Hello?
5: Hello po.
1: Ayan.
3: Ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
5: Ako po yung nakatawag na dati.
3: Sino nga?
1: Sa dinami-dami na tumatawag sa amin. Maaalala ba namin yan?
5: Taga Leonore, Batangas po.
3: Ano pangalan mo?
5: Felix.
3: Felix. Ano nga atin, Felix?
5: Felix. Wala po, gusto ko lang po lagi marinig ang boses ni Maine.
1: Wow! Jowa pa kita? Laging chine-check mo ko? Oh.
5: Wala Kahit po ko sa Facebook lang nakikita.
1: Ay, ganun. Baka may gusto kang i-share sa amin ngayong umagang ito. Nitong naranasan mo ngayong weekends, di ba? Baka may gusto kang hingi ng payo. Nandiyan ka pa ba? Okay ka lang ba? Naligas ka na ata.
3: Felix.
5: Nandito pa ako, boss.
1: Wow, boss! Boss ha, boss!
3: Boss, boss, boss. Felix, ano ba gusto mong sabihin kay Maine? Pagkakataon mo na to, go!
5: Wala naman, gusto kong sabihin kay Maine. I love you.
3: I love you!
1: Wow! Ang lakas ni Felix, no?
3: Talaga ba?
1: Oo, bakit pa naman akong mahal? Hindi mo pa nga ako kilala, hindi mo pa ako nakakausap. Mahal mo na agad ako. Pwede ba yun?
5: Lagi nga po ako may comment sa mga kanya, sa mga reels.
3: Sino?
1: Sino nagtanong? Ayan, Felix, lagi kang tumutok at makinig ah. Oo, at sana sa susunod na tawag mo, may isi-share ka na sa amin, may ihihingi ka na ng advice.
3: Correct.
1: Ha? Ganon ha?
3: Accommodate muna natin, Felix, yung mga gusto mag-share ha?
1: Oo. Baka may gusto kang batiin. Pahuli? Wow!
5: Pinabating mga pala ang mga taga-Dayapan, Leonore, Batangas.
1: Sino pa?
5: Saka po kayong dalawa, lalo-lalo po itawin.
3: Nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: Alex, pero sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupit.
5: 93.3.
1: Ay, mali!
3: Ulit! Mali!
1: Mali!
3: Mali!
1: 92.3
5: FM.
1: Ano? FM ano?
3: Ano?
1: FMR!
3: Tapos ito nakikinig, di ano?
5: FMR, ang lupit.
3: Yan! Si Felix ng Batangas, thank you!
1: Thank you, Felix. So, grabe, no? Kung ano-ano istasyon sinasabi mo, kala ba namin nakikinig ka always?
3: Okay, kayo mga ka-vibes, siguraduhin nyo, tama yung istasyon tinatawagan nyo.
1: Oo.
3: Kung may ako ano mabagbit nyo dito.
1: True, no?
3: Salbahe kayo.
1: Ayan ka-vibes, tulad ni Felix, eh, pwedeng-pwede ka nang tumawag sa aming linya, 0954-406-1967.
3: At ishare nyo na ang inyong SKL!
1: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Handa kami ni DJ May na pakinggan ang inyong mga sentimiento, inspirasyon o konsumisyon. Kahit tungkol pa yan kanino, pakikinggan namin kayo, ka-vibes.
1: Oo, lalo na kung ikaw eh, yung minamahal mo, mm-hmm, nasa malayo.
3: Oo, ay! Tapos sa ano pa darating, November.
1: Ay, bakit tagal?
3: Ang tagal na rin.
1: Oo, tapos nalulungkot ka.
3: Puksaan
1: eh,
3: na talaga.
1: Oo, pwedeng tumawag ka sa amin. At least hindi ka malulo. Malulumbay. Kahit patapusin ha. Di ba, at least may nakakausap ka.
3: Alam mo, DJ, may ano? Tanong yung mga ka-vibes natin.
1: Ano?
3: Ikaw daw ba, bilang babae, ayan, i-represent mo ang mga kababaihan.
1: Oh, wow.
3: Ano daw ba ang nararamdaman ninyo kapag ang inyong minamahal, eh, mawawala ng matagal na panahon? Mga sabihin natin,
1: bakit
3: isang buwan.
1: Bakit kukunin na ba siya ni Lord?
3: Hindi, mawawa. Babalik din naman nga ni.
1: Babalik.
3: Mga isang buwan, dalawang buwan. Ano daw ba ang pwede ninyong advice sa mga ka-vibes natin na gano'n ang pinagdaraanan?
1: Hindi ko alam kasi wala naman ako mahal sa buhay na nasa malayo. Diba? Oh.
3: Boring.
1: Talaga, ganun talaga. Pero kapit lang ka, vibes. So, oh, dapat ano yan, nandyan yung faith,
3: uh-huh,
1: yung paniniwala, yung trust,
3: yan,
1: diba? Para mag-success. Mm. Wow! Ang inyong ano, long-distance relationship.
3: Ang tanong, lalo daw bang tumitibay ang faith o yung tiwala sa karelasyon mo kahit na malayo kapag nakaranas ka na ng cheating?
1: Oo, pag nakano, tumitibay pag nakaranas ka ng cheating. Pinag-overthink ko naman agad. Cheating agad. Paano mo malalaman nag-cheat kung malayo kayo sa isa't isa, di ba?
3: Hindi, syempre yung pagkakataon gagawa ng paraan yan para malaman mo. Pero igin nyo yung tanong.
1: Oh.
3: Lalo daw bang pinatitibay ng ganung senaryo yung isang relasyon kapag dumaan na yung isa sa inyo sa...
1: Hindi ko alam kasi never naman ako niloko eh. Kasi ako yung nagloloko.
3: Ah! Oh my goodness!
1: Pero ito mga kabayos, tawag nga 0954-406-1967.
3: At share nyo lang inyong SKL.
1: Ay, may tumatawag agad.
3: Ito na.
1: Ito na, sige na, sasagutin na. Ito na, oh, nagmamadali na nga, oh.
3: Hello! Kabayos, hello!
6: Hello, good morning.
3: Oh, kabayos, sino to? Taga saan ka?
6: Dito lang po sa Antipolo po.
3: Antipolo. Ah, ano pangalan mo?
6: Si Polo.
1: Oh, ano pangalan? Si Polo na taga Antipolo?
3: Para tayo sa to.
1: Ano pangalan?
6: Kogyo.
3: Oo nga, ano nga ang pangalan mo?
1: Pangalan
3: be?
1: Mo, what is your name? Ganon?
6: Ronnie po, Ronnie.
3: Ronnie! Ronnie, ano ate, napatawag ka?
6: Gusto ko lang pong shoutout yung lahat ng nagbibiyahe ngayon dun sa Antipolo, yung mga MPMA, Toda.
3: Ah, tricycle.
1: Oh, shoutout mo na.
3: Go, shoutout mo na.
6: Shoutout sa mga katoda ko dyan, MPMA. Ikat po tayo kasi wala na naman ang malakas. Ikat sa biyahe po.
3: Yeah.
6: Kalimutang check yung mga preno bago biyahe.
1: Tama. Oo, i-check mo din ang cellphone mo bago ka umuwi. Kung na-delete mo lahat, baka mabasa eh.
3: Itago mo yung dirty phone mo.
1: Ayan, Ronnie, yun lang!
6: Yes po, thank you so much po.
3: Yan, si Ronnie ng Antipolo. Ronnie, thank you!
1: Ay, sabihin mo muna, 92.3!
6: Gusto ko pa sanang...
3: Ano?
1: Ano?
6: Magkwento, kaso, biyahe pa rin ako.
1: Ano daw?
3: Ano ka?
1: Ano ka?
3: Pupurga?
1: Pupurga? Sa may bulate?
6: Yung mga karanasan ko.
1: Oh, share mo, pwede naman. Gusto mo ba?
6: Pero, biyahe pa ako, ma'am.
3: Ah, babiyahe pa daw siya.
1: Ah, babiyahe pa.
6: Mag-alam na rin yung...
3: Oo. Oh, sige, mag-ingat ka, Ronnie, ha. Uh-oh. Sabi mo muna, Ronnie, 92.3 FMR, ang lupet.
6: Ronnie, 92.3 FMR, ang lupet.
3: Ah, salamat si Ronnie ng Antipolo. Thank you. Hoy, kapag natawag kayo dito kami, gusto kayo uminom, ha?
1: Oo. Hindi naman, baka kasi bagong gising lang. Ikaw naman, napaka-judgmental mo naman, eh. Diba?
3: Oy,
1: baka kakagising lang, wala pang mumog-mumog, kaya ganun yung boses.
3: Oy! Eto na!
1: Hello! Hello, kabibes! Uy, sayang toothpaste. Magsalita ka, mapapanis yan.
3: Hello, kabibes! Sino to? Taga saan ka? Kabibes, salita na. Sino to? Taga saan ka? At dahil dyan, wale! Bye! Ay,
1: sayang naman yung kabibes. Baka ano, kinabahan bigla.
3: Kinabahan,
1: no?
3: Oh.
1: Parang di na alam, ano ba, yung totoong boses ko ba gagamitin ko? Baka makilala ako. May mga ganun eh.
3: Okay, mag-alala. Huwag kayong matakot na tumawag sa amin. Kaya nga kayo tumatawag para makapagkwentuhan tayo, makabati ka. Dahil napakahirap po talaga makapasok sa linya namin. Pagkakataon mo na, kabibes.
1: Oh, kaya kung nakapasok ka, eh di dire-diretso mo na ang pagpasok. Ganun.
3: Sagat mo, nandulo. Ito. Hello! Hello, kabibes! Sino to? Taga saan ka?
7: Hello.
1: Ayan. Anong pangalan at taga saan?
7: Ito ng Pasig.
1: Ha? Huwag mong ibulong. Ito naman, bumubulong. Lakasan mo. Lakasan mo.
7: Ito ng Pasig.
1: Ha?
3: Ano man ang pangalan mo, hindi namin maintindihan, be. Oo. Hawakan mo maigi yung telepono mo, ha? Para maintindihan namin. Ano ang pangalan mo?
7: Richard po.
1: Richard ng Pasig.
3: O, Richard, anong ate na patawag ka?
7: Ingay lang po sana ng advice.
3: Oy, advice? O sige. Advice. Kung ano man yung gusto mo i-share, i-share mo na!
7: Ganito po kasi medyo ano yung sitwasyon mo. Yung sitwasyon po namin. Hello po.
3: Sige, nakikinig kami, Richard.
7: Malinaw po ba?
3: Malinaw naman. Sige, go. Kwento na. Go.
7: Ayun po. Kasi po, yung partner ko po, aalis na po.
3: Hmm. Okay, aalis?
1: LDR.
7: Apo, mag-ibang mga po siya. Pupunta po siya ng Macau.
3: Mm-hmm. Okay.
7: Mm-hmm. Ako naman po, ngayon nangungupahan po kami.
1: Mm.
7: Binabala ko po sana na parang pag umalis siya, aalis na rin po ako.
3: What do you mean na pag umalis siya ay aalis ka rin?
1: Mag-iibang bansa ka rin ba? Ganun ba?
7: Hindi po. Parang may paghiwalay na rin po ako.
1: Hoy!
3: Teka.
1: Parang ang babaw naman nun.
3: Richard, kwento mo pa nga sa amin ng maayos. Medyo hindi namin mag-get eh. Parang ang babaw nga naman ang dahilan mo para makipag-iwalay ka.
1: Oh, kasi para sa akin ha, siguro hindi niya pa kasi nakukwento ng buo. Di ba dapat happy ka? Kasi future ninyo yung nakasalari doon sa pag-iibang bansa niya.
7: Happy naman po ako doon sa decision niya na mag-ibang bansa.
1: Oh, so kasi anong dahilan?
7: Meron po kasing issue.
3: Richard, diretsuhin mo na yung kwento mo, no? Para mas maintindihan natin. Gusto mong makipaghiwalay dito sa partner mo dahil mag-iibang bansa siya. So, bukod sa dahilan na yon, ano pa yung dahilan bakit gusto mong makipaghiwalay?
7: Kasi po ganito. Yung siya po, merong... pag doon may parang schoolmate o dati niyang kabatch doon sa nung college siya. So, yun po yung parang mabilisan lang. Yung siya yung kukuha sa kanya para mag-work. So, wala pa naman sa totaling work talaga.
1: Okay.
7: Isasama lang siya sa ibang bansa para doon daw mag-apply.
3: So, sa madaling sabi, itong kukuha sa kanya, lalaki.
7: Opo. Opo.
3: Tapos, may selos. Tama ba? May selos.
7: Problema naman po doon kasi ako naman po hindi ako basta-basta nagsiselos. Kaso, sila po madalas po kasi sila nagkakachat. Tapos minsan, umaalis sila. Di ko alam kung pinandadailan lang yung kasi yung meron daw silang reunion tapos nasundo ng reunion uli. Tapos, hindi na siya nagsasabi sa akin. Sasabihin na lang niya pag nandiyan na. Kasi alam ko naman na kahit pigilan ko, di naman siya magpapapigil.
3: Mm.
7: Kaya, alam, kagaya lang isang araw, security guard kasi siya, dumaretso na siya doon, na doon ka mo sa get-together nila, tapos umuwi na siya umaga na.
1: Mm.
7: Wala man lang update. Wala lang, basta lang ano, ganun lang siya. Tapos, hindi na siya mag-message sa akin. Tapos, mas nag-message pa siya doon.
3: Richard, nagsasama ba kayo sa isang bubong?
7: Yes po, nagsasama po kami. Nangungupahan po kami dito.
3: Okay. Parang komplikado nung so, ako, relasyon nila.
1: Parang nagsasama ako, na lang sila because of the familiarity.
7: Ang sabi naman niya, plano daw niya. Pagka nagbambansa, sabi niya, pag nakarating daw siya doon, tulungan daw niya ako, tapos isama daw niya ako, kunin daw niya ako doon, kusali daw, CRPN daw siya. Ang sabi ko naman sa kanya, nag-usap naman kami, sabi ko parang malabo. Sabi ko kasi, okay yung gusto mo, maganda yung iniisip ko. Ang problema lang, kinahaluan mo ng kalokohan yung ginagawa mo.
1: Mm-hmm.
7: Sabi ko, alam mo naman ang sarili mo yan. Sabi ko, kasi kung walang malicious sa ginagawa nyo, okay sa akin. Kasi hindi, nararamdaman ko at nakikita ko. Sabi ko sa akin mo.
3: Richard, tanong lang no, para klaro yung kwento mo. Nararamdaman mo, ano yung nararamdaman mong mali siya in particular? Particular.
7: Yun nga po, mas may time siya doon kaysa sa akin.
3: Okay, so sige, napapansin mo na mas marami siyang time doon
1: sa lalaki, sa schoolmate niya.
3: Eh, ikaw bilang karelasyon, ano ang ginawa mo para ma-address mo to?
7: Inaano ko siya na madalas kasi ganun ang ginagawa niyang anong
3: ginawa mo bilang kapartner nitong girlfriend mo o asawa mo?
7: Yun nga, kinakausap ko siya. Kinakausap ko naman po siya.
3: Usap

0: ang problema kasi sa ating dalawa. Sabi ko sa kanya. Ang ginagawa niya, pag ganung mga usapan, galit-galitan ko, no? Keso ganyan, keso ganun. Parang ganun yung ginagawa niya. Kaya hindi kami nakakapag-usap talaga ng maayos. Sasabihin na niya, bahala ka kung ano yung iniisip mo.
1: Patay!
0: Kung ano yung iniisip mo.
1: Patay! Isa na. Yan! Isa pa yung dalawa.
0: Ano yung... sinasabi niya po lagi sana, kung ano yung iniisip mo, bahala ka. Tapos kung gusto mo umalis, bahala ka, sabi niya. Alam niyo, hindi ko po nakikita sa kanya na parang...
2: Yung sincerity ba? Yung,
0: oo na. Hindi naman totoo yun. Alam mo naman na gano'n. Ganyan. Sabi ko... yun yung sinasabi ko po kagaya na, nung kahapon lang ano na ako sa kanya nagsabi, sabi ko yun nga, nararamdaman ko kasi hinahaluan mo kasi ng kalokohan, alam mo yan sa sarili mo. So sabi ko pa sa kanya, ewan ko po kung tama po ako, sabi ko nararamdaman ko gusto mo siya. Sabi niya hindi daw niya siya, hindi daw niya gusto niya. Sabi niya nagustuhan niya dahil, sabi niya oo gusto ko dahil matalino. Sabi ko sa kanya, di din yun. Nagustuhan mo, may nagustuhan ka nga. Yun nga, sabi na natin yung matalino. Di nagustuhan mo nga, sabi ko sa kanya. Inano mo lang eh, yung...
1: sinugar coat lang, para, be.
0: Sabi ko, iniba mo lang para...
2: para hindi ka masaktan. Po,
0: oo.
1: Charge, charge.
0: Iniba mo lang.
2: Charge.
1: Richard, naiiyak ka, no?
0: Medyo po.
1: Oh. Richard, gano'n na ba kayo katagal?
0: 5 years na po.
1: 5 years?
2: 5 years!
1: So gano'n nang gano'n yung sistema ninyo?
2: Oh, hindi naman kayo ganyan nung una?
1: Oo.
0: Hindi, parang gano'n kasi lagi yung nangyari. At yung may mga katrabaho siya na pupunta sa ibang trabaho, lagi nang ini-entertain yung mga ano niya, mga ka-work niya, mas binibigyan niya ng pansin yung mga ka-work niya. Kahit sa gabi, mas mag-good night pa siya doon sa mga ka-work niya. Tapos ako naman po, actually po, delivery rider po. Hindi po siya ganun sa akin. Kaya pag sinisit ako, siya nakikita ko. Kasi bubuksan ko ang cellphone. Siyempre, makikita ko na makikita ko na ganun. Sasabihin ko sa kanya, buti ka ba dyan? May mga time ka sa nila. Sa akin, wala. Na ano.
2: Na ikaw yung karelasyon.
0: Sasabihin niya. Ang babanat niya sa akin. Sabi niya, nagsiselos ka ba? Parang yan lang. Ang babaw mo naman. Para ano. Ganun po sabi niya.
1: Ano ba naman tanong yun? Nagsiselos ka ba?
2: Hindi dapat tinatanong yun. Respeto mo yun sa partner mo eh. Di ba? Pag nasa loob na kayo ng bahay, dapat yung attention mo, yung oras mo, doon na sa pamilya mo o doon sa partner mo. Tapos na ang trabaho mo sa labas.
1: Tama.
0: Kaya nga po. Yun nga po yung... Hindi ko pa lang po naiintindihan niya o talaga sinasadya niya hindi maintindihan.
1: Sige, sabi Richard. Richard, putuloy na natin ha. Nagiget na namin ni DJ Main yung konteksto ng kwento mo at gusto mong i-share sa amin. Ay, ako, ang bigat. Ganito na lang. Makinig kang maigi, Richard, ha. Itong gusto sabihin sa'yo ni DJ Main bilang babae, para marinig mo rin kahit papano kung hindi mo makuha yung sagot na gusto mong marinig galing dito sa mismong karelasyon mo.
2: Mayon?
0: Awan po.
2: Alam mo, Richard, minsan may mga tanong na hindi na natin kailangan itanong pa. Kasi ramdam na natin yung kasagutan doon sa pinaparamdam sa atin. Pwedeng mali ako? Pwedeng tama ako. Pero sa base sa kwento mo, parang nagsasama na lang kayo because of the familiarity. Yung comfort na nakukuha niya sa'yo. At habang nagsasama kayo, nakaka-escape na siya, nakatagpo na siya. Nung taong nagpapasaya sa kanya now. Pero nahihirapan siyang aminin ito sa'yo kasi ayaw niyang lumabas na masama siya. At doon pa lang sa mga actions niya, kaming mga babae pag kami ay loyal at faithful sa partner namin, lahat ng attention

0: ibibigay namin doon. Lalo pag nandun na kami sa bahay, kasi kami mga babae, kicks, excited kaming umuwi, makita kayo.
1: Correct.
0: Gusto na naming tapusin kung ano yung ginagawa naming trabaho sa labas. Makasama lang kayo, makabanding kayo. At pag nasa loob na kami ng bahay, hindi na nga namin alam na may cellphone pala kami. Ako ganun ako ah. At for sure, maraming mag-aagring mga kababaihan sa akin. Pero dito, sa kasintahan o karelasyon ni Richard, mas binibigyan pa rin ng oras yung cellphone niya kaysa dito sa taong karelasyon niya. Eh baka tama yung nararamdaman mo, Richard. Sundin mo. Kasi mararamdaman mo rin naman yan kung sakaling ikaw ay handang mag-let go sa kanya. Pag siya ay nag-chase o humabol sa'yo at pinakita niyang mali ka sa iniisip at nararamdaman mo. Bakit ka sasama din dun sa ano, sa lalaki, no? Nang wala ka pang kasiguraduhan na may trabaho ka sa ibang bansa? Diba?
1: Correct.
0: Kung aalis ka, dapat sure ball ka na na ikaw ay may pupuntahan dun.
1: Hindi biro.
0: Totoo, hindi biro makipagsapalaran sa ibang bansa at dun ka palang maghahanap ng trabaho?
1: Tama.
0: Ibig sabihin, escape niya na lang yun. Gusto niyang makasama itong lalaking ito. Dahil hindi ka na niya mahal.
1: Patay.
0: Hindi na siya masaya sa'yo, Richard.
2: Aray, dandahan lang masakit.
0: Eh, ganun talaga. Minsan kailangan natin ma-real talk. Para isang bigat na lang. Kesa naman puro kasinungalingan yung sasabihin natin dito sa tao.
2: Agoy.
1: Chard? Chard?
3: Oh.
1: Mayong. Di ba?
0: Ikaw ba? Kung ikaw nasa sitwasyon ni Richard Kicks.
1: Chard, ito naman sabihin sa yung Tito Kiko mo.
0: Anong gagawin mo?
1: Alam mo, Chard, nung una hindi namin mag-get yung gusto mong sabihin eh. O yung konteksto ng kwento mo.
0: Kasi nga, nahihirapan siyang explain.
1: Pero
0: kasi may pain eh.
1: Pero eventually, naiintindihan na namin eh. Ako sa totoo lang, nung una, parang ang pabor ko wala sa'yo eh. Pero nung nalatag mo na, okay, malinaw na. Malinaw na. Na ang gusto mo lang malaman, tama ba yung desisyon mo? Gusto mo bang gawin na makipaghiwalay na dahil dun sa rason na aalis siya sa ibang bansa? Kasi nung sinabi mo sa amin yan, parang ababaw. Diba? Parang hindi naman siya magandang dahilan para iwanan mo yung girlfriend mo.
0: Oh.
1: Na dahil lang gusto niya mag-ibang bansa. Pero
0: parang wala kang pag-support.
1: Oh,
0: eh para sa future niyo naman yun. Diba?
1: Anlabas mo pa, epal.
0: True.
1: Diba? Pero nung nasabi mo na sa amin, nakwento mo at nalatag mo na, okay, ganito pala yun. Dahil nagdadalawang isip ka na sa kanya. Dahil marami na pala siyang red flags na ipinakita sa'yo. Well, to make the story cut short, Richard, somehow, tama yung gagawin mo. Yung naiisip mo na hiwalayan na lang siya. Kasi unang-una, nung mga oras na nagsiselos ka, kinakausap mo naman siya, sinasabi mo yung nararamdaman mo, pero ano lang ang isinasagot sa'yo? Ano ang ibinabalik sa'yo nitong babae? Iniisip mo lang yan. Tinanong ka pa, nagsiselos ka ba? Diba, loko-loko ka ba para hindi mo maintindihan na nagsiselos na ako? Diba? Diba? Ikaw kung marunong kang makaramdam sa isang relasyon, hindi mo kinakailangan tanungin.
0: Oo, totoo.
1: Diba?
0: At sa 5 taon, for sure kabisado mo na.
1: Kilala mo na.
0: Ang boyfriend mo, girlfriend mo, kilos pa lang, mata pa lang, pananalita pa lang.
1: Yung aura pa lang niya na hindi na siya kumikibo,
0: totoo.
1: Alam mo nang there's something wrong. Diba? 5 taon na hindi biro ang 5 taon. Kilala nyo na ang isa't isa. Hibla ng balahibo ninyo. Kabisado nyo na yan. Tapos, sabi mo rin na aalis siya papuntang ibang bansa kasakasama tong laging niyang kachat na nakukuha niya pang bigyan ng atensyon para bigyan ng good morning, good night, kamusta ka kesa sa'yo na ikaw kasama mismo sa loob ng isang bubong. Ha? Diba? Richard, bigyan mo ng respeto ang sarili mo para magkaroon ka ng peace of mind kung ano ang nasa puso mo.
4: Sundin mo.
1: Sundin mo. Nakakatawa siya pero totoo. Kung ano nasa puso mo, sundin mo. Kung sa tingin mo hindi ka na sigurado sa kanya, gaya din ang sabi mo na kung hindi mo na siya nakikita sa hinaharap na siya yung makakasama mo sa habang buhay, putulin mo na hanggat maaaga dahil, Chard, ito ang realidad ng buhay base sa kwento mo, wala ka na sa plano niya. Hindi ka nakasama.
0: Masakit man, pero totoo.
1: Chard, mahalin mo muna ang sarili mo, ha? Marami pa dyan na magbibigay sa iyo ng totoong pagmamahal.
0: Importansya.
1: Hindi mo kinakailangan ipagmamakaawa sa kanya yung bagay na dapat na ibinibigay sa iyo ng kusa. Diba? Hindi porke lalaki ka, eh ikaw yung kailangan para kang asong susunod-sunod. No. Diba? Chard, mahalin mo muna ang sarili mo. Ayan na yung red flags na nakahatag na sa harap mo.
0: Kumakaway na sa'yo.
1: Winawagayway
0: na. At ang love, Richard, tandaan mo, kalmado yan. Mararamdaman mo yung safety.
1: Mm-mm.
0: Mararamdaman mo yung assurance na hindi mo hinihingi. Pero yun nga, tulad ng sabi ni Tito Kicks mo, binibigay sa'yo ng kusa. Kasi pag nagda-doubt ka na sa relationship, iba na yan, hindi na pagmamahal yan.
1: Yun, tama, may doubt na.
0: Mm.
1: Ayun ang pinakamahirap sa isang relasyon. Kahit na anong klaseng relasyon yan, basta meron ka ng doubt.
0: Pakinggan mo!
1: Chard?
0: Chard, punasan mo na yung luha mo. Mm-hmm. Oo.
1: Chard?
3: Salamat po.
0: Ganun talaga, Richard, sa buhay natin. May mga dumadaan. Pero hindi nag-i-stay lahat. Yung mga dumadaan, tinuturuan lang tayo kung paano natin mahalin, lalo yung sarili natin, at ano yung matututunan natin doon.
1: Tsaka, Chard, ito nga sabi ng isa nating ka-vibes na nanonood sa ating Facebook Live. DJ Main, DJ Kiko, baka naman friendly lang talaga yung girlfriend ni Richard. Hey, kaya lahat kinakausap.
0: Ay, naku, hindi ganun yun. Ay, wala yun. Alam mo, kapag ikaw ay may karelasyon, set aside mo na hindi naman sa kakalimutan mo na yung mga kaibigan mo, pero magkakaroon ka ng boundaries.
1: Mm.
0: Kasi may karelasyon ka.
1: Tsaka iba ng priority mo.
0: True. Tapos yung kaibigan mo pa, opposite sex mo, naku, ibang klase yun, ha? Kung babae yun, okay lang, magpakaklingi ka doon. Walang problema yun, yung kachat mo kahit gabi kasi nagchichismisang kayo, di ba? Pero yung ganito...
1: Chard, mag-isip-isip ka na. Lalo yan, iis ka po yan papuntang ibang bansa, maiiwang ka. Again, at the end of the day, Chard, ikaw pa rin yan. Hawak mo pa rin ng beat. Charot. Hawak mo pa rin ng kapalaran mo, okay?
0: Pinapatawa ka lang namin, ha? Kasi tulong-tulong na yung luha ni Richard.
1: Ay, mga ka-vibes, para sa mga nakakarinig dito na sa radyo, si Richard po ay sumasangguni sa atin tungkol po sa girlfriend niya na matagal niya na pong kinukutuban na parang wala na rin siya sa picture, di ba? Richard? Anong masasabi mo, Richard, kung kaharap mo ngayon yung girlfriend mo?
0: Kung nakikinig siya ngayon,
1: Chard, andiyan ka pa?
3: Hello. Yes po. Hindi ito po. Yes po lang po sabihin sa kanya kung isang po siya masaya. Sana maging masaya nga siya. Sana yung goal na hinahanap niya dati pa makuha na niya. Siguro this time siya na muna, bibitaw na ako. Yun na talaga, yun naman talaga yung naiisip nila. At alam mo naman na pabagli naman yun sa akin. At least, alam niya na yung sa alimantara na yun, minahal ko siya. Unang namin, wala minsan, pero hanggat kaya ko, ginagawa ko yung best ko para sa ano. Yun lang po. Maraming salamat po.
1: Richard, kapit lang ha. Kaya yan. Kailangan mo lang siguro talagang pagdaanan yung ganito.
0: Ito, kailangan mo pakatatag. Mm-hmm. At may mga desisyon sa buhay natin na napakahirap. Pero minsan, yun yung tamang gawin.
1: Totoo. Alam mo, Char, dagdag lang namin ni DJ Main na sabi nga, kinakailangan mo daanan yung ganitong sakit. Masakit siya, pero kinakailangan kasi para mas maintindihan mo kung saan ka dadalhin ng kapalaran at ng langit para sa better Richard. At ika nga best Richard.
0: Totoo. Diba? Pero yun, kaya harapin mo siya, kausapin mo siya. Kung ano yung kinuwento mo sa amin ngayon, yung bigat.
1: Correct.
0: I-open up mo sa kanya. Mm-hmm. Then it's your choice, your call.
1: Mm-hmm. Decision mo na yun.
0: Kung ano man ang maging desisyon mo sa relasyon ninyo, at least nasabi mo sa kanya, makakapag-move on ka nang wala kang bit-bit, walang regrets, narinig niya lahat ng gusto niyang marinig galing sa'yo.
1: Correct. At dagdag lang natin ha, Richard, ha, DJ Main. Sabi nga nung isa nating ka-vibe, si Obi Dalus, buti nga wala pa silang anak.
0: Yun nga.
1: Mas lalong makahirap yung bumitaw, di ba, Chard?
3: Apo. Tama.
1: Sabi din ni Edith Caberte, Richard, makakahanap ka rin ng tamang babae para sa'yo. Magtiwala ka lang sa sarili mo.
0: Ito naman, sabi ng ka-vibes nating si Severo, bumitaw ka na sa karelasyon mo kung di ka na mahal.
1: Mm.
0: Pahabol ni Dex Agatep, bitaw na bay.
1: So, Chard, at the end of the day, nasa'yo pa rin ang desisyon kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo at sa relasyon mo kasama tong girlfriend mo, okay? Basta, Chard, ang bottom line dito, ang priority dito ay yung happiness mo.
0: Yung okay? Sarili mo. Love yourself first.
1: Chard?
3: Po.
1: Okay. Sige, alam naming masakit ha, Chard. Naintindihan ka namin na natutulogan natin umiiyak si Richard. Pero, Chard, kaya yan ha. Kapit lang ha.
0: Laban lang.
3: Salamat po na inyo po.
1: Alam mo, Main, pinakamahirap sa lahat na marinig yung iyak ng lalaki.
0: Oo naman.
1: Totoo.
0: Kasi bihira lang kayong magpakita ng softness nyo eh. Kasi ang lalaki kailangan talaga niya matikas, matigas, hindi tinatablan. Kaya pag ganito, ang bigat, bigat. Pero kailangan nyo rin paminsan-minsan umiyak nang sa ganun mapagaan yung nararamdaman ninyo kaysa ikinikim-kim ninyo. At di naman nakakabawa sa pagkalalaki yun, di ba?
1: Correct. Marami tayong mga ka-vibes na nanonood sa atin sa Facebook Live. Richard, sumasang-ayon sila sa'yo at nagsasabi na tiwala lang, maraming deserving para sa'yo at kapit lang, magtiwala ka lang na iigirin ang sitwasyon mo ngayon, Richard.
3: Salamat po. Pasensya na po. Emotional lang po.
1: Ano, hindi, okay.
0: Bakit humihingi ng pasensya?
1: Biskuit lang yun, be. Ang pasensya. Okay na ba tayo, Chard?
3: Oo, ano po, ma'am. Salamat po sa minyalo ako. Ay, gaming pati sa inyo po.
1: Sige, basta kapit lang ha. Sana sa pagtawag mo ulit, marinig namin na masaya ka na. Ha?
0: Oo, nakilala mo na yung babaeng hindi mo kailangan ihingi o i-beg yung pagmamahal kasi kusang binibigay sa'yo, di ba? Yun ang malupit na relasyon na pag-ibig na sana. Kaya talaga ipagpipray namin ni Tito Kicks mo, matagpuan mo na.
4: Havay!
1: Correct. Masyard, yun lang tayo. Okay na tayo.
3: Okay na ba? Maraming salamat po sa'yo.
1: Sige, kalma lang ha, Chard ha. Kaya yan ha.
0: Basta lagi ka lang makinig sa amin pag nalulungkot ka, papasayahin ka ni Tito Kicks mo.
1: At mas lalong pasasayahin ka ni DJ Main.
0: Ay, gusto mo gusto bang sumama sa akin sa Mount Fuji? Sasama kita.
1: Gusto mo mo makita ng Mount Fuji, Richard?
0: Ayan, Richard, maraming salamat, ha? And Richard, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
3: 92.3 FMR ang lupe.
1: Yan! Maraming salamat mula sa Pasig City, si Richard. Richard, thank you! Ingat ka!
0: Ang hirap ng ganun,
1: Aray.
0: No? Pero ako naniniwala ko, kaya ni Richard yan. Pagsubok lang sa kanya yan.
1: Wala namang pagsubok ang binibigay sa atin ng Diyos nang hindi natin nakakayanan.
0: Totoo.
1: Nga lang, iba-iba ng intensity, iba-iba ng
0: sitwasyon, approach.
1: Pero kaya yan, Chard, ha? Kapit lang.
0: Totoo.
1: Hoy mga kamans, may oras pa tayo. Pwede ayan pa kayo tumawag.
0: Ayan na eh. Oo, parang may tumatawag sa atin.
1: Ayan na. Hello! Inaan ng radyo. Sino to? Anong pangalan mo? Taga-saan ka? Ka-vibes.
4: Hello?
1: Sino to? Taga-saan ka?
4: Salamat. Ipasok kayo.
1: Anong pangalan mo? Taga-saan ka?
4: Ako po si Andoy.
1: Andoy! Taga-saan ka, Andoy?
4: Bataan.
1: Taga-Bataan. O ano nga din ang patawag ka?
4: Lagi ko nakikinig sa inyo mga anak. Senior na ako, anak.
1: Ilan
4: ako nakikinig sa inyo, kato.
1: Ilan taon?
4: Hindi naman nagbasa, mga text ko.
1: Sorry po.
0: Baka po hindi nagsisend yung mga text ninyo, kaya hindi namin nababasa. Baka kala nyo may load pa kayo, wala na pala kayong load. So, ilang taon na?
4: Meron po, hindi ko nalit ka ng load kasi nag-load ako ng pag-isang buwan.
1: Ilan taon ka na po? Ano pangalan to?
0: Andoy.
4: Ako po anak mga, ano na ako pa, 52.
1: 52?
0: 52.
1: Babae po ba kayo, lalaki?
4: Walaan nyo.
1: Ay, nako, wala na kaming time, ha? Babae, lalaki eh.
4: Good boy.
1: Good boy.
0: Yung pala lalaki. Ano sa atin?
4: Hindi, ibig sabihin ng thick boy, pwede sa lalaki, pwede sa
1: Oh my goodness. Andoy, ano ate na patawag ka?
4: Yung tinawag sa inyo mga listeners, napagdaanan ko na yun, kaya naging single ako.
1: Sige, yun ba'y gusto mo i-share?
4: Oo, kasi sabi ko talagang
1: sige, share mo na!
4: Meron tayong magkatawa na hindi seryoso sa'yo, naranasan ko na yun, kaya at single na lang ako. Hello?
1: Nandito pa kami.
0: Nakikinig kami.
1: Nakikinig kami sa'yo. Naluluha ka.
4: Dati, nagkaroon ako ng girlfriend, ginaw ko din ako. Hanggang sa siniwalay ko na siya dahil siloso din ako. Nakita ko lang na ang pinagbawalan din siya na hindi siya nakinig sa akin. Pag-iwalay na ako, tapos sabi ko, sinuha ko naman na manlalaki. Ganun din.
1: Sumubok ka ng babae at lalaki, kaya chick boy.
0: Oo, ganun pala yun. Kasi nga nasaktan siya sa babae. Baka this time di ako masasaktan sa lalaki, kaso nasaktan din siya. Kaya nag-desisyon siyang maging single na lang. Tama kami, Andoy?
4: Nasaktan na kalaunan, nag-ampon na lang ako ng alaga ko lalaki.
1: Sorry po.
0: Ay, Andoy, naghahanap ng mag-aampon kay Kiko. Siya, baka pwede siya. Pwede ba siya?
4: Pwede naman ako, kaya lang, listen na ako, hindi na pwede, wala nang asin.
1: Ay, boring!
0: Aalagaan ka ni Kiko.
1: Oo,
0: willing siyang mag-alaga sa'yo. Hindi mo siya kailangan alagaan, ako Andoy.
1: Ako mag-aalaga sa'yo. Papalitan kita
4: ng... kasi nag-isa na lang ako sa buhay na kay.
0: Ano daw?
4: Mag-isa na lang ako dito sa bahay ko.
0: Ayan, magdadalawa na kayo ni Kiko. Diyan na sa uuwi.
1: Gusto mo ba?
4: Alaga-alaga sa mga pinsan ko.
1: Okay ka pa ba?
4: Pero nasikaso nila ako sa... Nagpipensyon naman ako. Yun na lang ako yung nagkakabukayan ko.
1: Sa pension na lang siya. Okay. Totally ba wala kang...
0: Family?
1: Pamilya, Andoy?
4: Wala na po. Ulila na po ako. Yung kapatid kong babae, kamamadela 2025, nagkasakit siya na breast cancer.
1: Okay. Sige. Sana lagi ka na sa mabuting kalagayan. Andoy, ano?
4: Lagi po ako nagigilig sa inyo na. Mga aral, nagigilig kasi mga teachers ko, hindi naman nababasa eh.
0: Ay, sorry naman. Sa dami kasi nang nagme-message. Siyempre naman. Okay, oo.
4: Naisindihan ko naman yun. Kaya alam, hindi ko nakakapagtampo talaga.
0: Ay! Ikis mo.
1: Okay, so ito na. Andoy.
0: Ayusin mo, hindi yan yung pangmalakasan.
1: Oh, ito na. Kiss kita.
4: Hindi pala pwede mag-request kayo na ano, kanta?
1: Ah, pwede naman. Oo. Pero kikis muna kita.
0: Kikis ka muna. Makinig ka muna.
1: Okay ba yun?
0: Yung pang malakasan. Hindi ganyan.
1: Paano?
4: Ano yung parang sumisip-sip lang susu?
1: Ano daw?
0: Parang ang daw sumisip.
1: Ah! Hoy,
0: Andoy!
1: Hoy, Andoy, kahit pa paano ha, natutuwa kami kasi napasaya ka namin.
0: Totoo,
1: ha?
0: Totoo, at lagi ka nakikinig pala sa amin, oh. Oh, maraming salamat, ha?
4: Sabi na sa nakasagot sa akin, hindi daw pwede mag-request ngayon.
1: Huwag mo paniwalaan yun.
0: Oo. Si Saitama na may tama.
1: Si Saitama, pinagtitripan ka.
4: Yung kanta ni Joel Cabarman, yung...
1: Panapanahon.
4: Panapanahon.
1: Sige, pagbibigyan natin yun.
0: Oo, syempre, malakas sa atin si Andoy.
1: Pasensya ka na, wala na tayong oras, ha?
4: Okay.
1: Sabi mo muna, Andoy, 92.3 FMR, ang lupet.
4: 92.3 FMR, ang lupet.
1: Yeah!
0: Wow!
1: Iba ka naman si Andoy.
0: May ano pa, may echo. Salamat, Andoy! Ayan, Andoy ng...
1: Bataan.
0: Oh. Maraming salamat sa iyo. At buti nakapasok daw siya, nakasingit daw siya sa hirap nga naman talaga. Maraming salamat ulit sa lahat ng ka-vibes.
1: At pasensya na kayo ka-vibes ha, kung hindi namin nababasa ang mga chat ninyo, comment, at lahat-lahat kasi napakarami po talagang nagko-comment at nanonood sa atin. At bukas ulit ka-vibes ha, huwag niyo pong kalimutan, isave niyo na ang number na ito.
0: 0954-406-1967.
1: Para sa inyong SKL.
0: Share ko lang.
1: Ang kwentong may kwenta hanggang alas 12 pa rin nyo kami mapapakinggan kasama ng isang baby ng bayan, DJ May!
0: At ang makulit mong tito, si Radyo Giko!
1: Hoy!
0: Kukunin ka na daw ni Andoy! Kalikot!
1: Dito lang sa 92.3 FMR!
0: Kabayos sa Soundtrip, ang lupet!
5: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Kabayos!
0: Ang lupet!
6: Gutom ka na naman? Ang lupet!
5: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
0: Ang lupet!
5: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
0: Ang lupet! Oras na rin ka-vibes! 11:04 in the morning.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw, malaman,
3: ganito kasarap,
2: maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko, at ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si Jovencio, dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras ito sa paborito mong vitamina sa umaga.
1: Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot.
3: At ang isang baby ng bayan, DJ Main.
1: Ayan, sa mga hindi nakapasok yung tawag kanina, tayo natapos na agad. Huwag kayo mag-alala dahil bukas pwedeng-pwede kayong tumawag para sa ating SKL.
3: At tandaan mo number ito, 0954-406-1967. At para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Isama mo pa ang Spotify, hanapin nyo lang.
1: 92.3 FMR Manila.
3: At ito na nga, susunod na ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan ng programang Love Me,
1: Kathy G.
3: Kasama nag-iisang majuicy at mabiti, walang iba, Kathy G.
1: It's the place to be.
3: Yun ay susunod.
1: Makakasama ninyo at maririnig nyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
3: Kaya naman, bukas ulit, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, mapapakinggan mo ang paborito mong vitamina sa umaga.
1: Favorite vibe! Pero syempre, huwag nyo kakalimutan i-follow, i-subscribe din mga social media accounts namin. Sa akin, Main Eugenio.
3: At sa akin, tito mo naman po, ay DJ Kiko Kaliko. At ang hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang kukunin ni Lord!
1: Ano ba yan? Kaya pumindot-pindot na mag-like, mag-subscribe, ganon ka vibes, diba?
3: At bukas ulit, alas 8 hanggang alas 12, sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe!
3: Kasama ng isang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko!
3: Hoy!
1: Kaliko!
3: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Soundtrip!
3: Ang lupet!
1: Oras-ari ka-vibes, 11:15!
3: Bye!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS! 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Vibes.
2: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nanawagan ang National Council on Disability Affairs o NCDA ng respeto at paggalang sa mga persons with disabilities o PWD sa gitna ng isang karikature na tumutuligsa sa pisikal na anyo at kapansanan ni Akbayan Representative Percival Sendenya. Ayon sa NCDA, hindi katanggap-tanggap at discriminatory ang paggamit sa kapansanan bilang sandata sa political na pag-atake. Ipinaalala rin ng ahensya ang Republic Act No. 7277 o Magna Carta for Persons with Disabilities na nagbabawal sa diskriminasyon, panlilibak at mapanlait na paglalarawan sa mga PWD. Pinalaan ng NCDA na ang ganitong paglalarawan ay maaaring magpalala ng negatibong stereotypes at stigma laban sa mga PWD kabilang na ang mga naglilingkod sa gobyerno. Iginiit ng konseho na ang kapansanan ni Sendenya ay hindi dapat gamitin para maliitin ang kanyang paglilingkod bilang mambabatas at nanawagan sa isang politikal na diskursong nakabatay sa dignidad at respeto, anuman ang posisyon o kaaniban sa politika.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, ipinagpatuloy na House of Representatives sa mga pagdinig at deliberasyon sa panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Sabay-sabay na susuriin ang mga panukalang pondo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Department of Trade and Industry, Department of Justice, Philippine Charity Sweepstakes Office at Department of Science and Technology. Nagsimula ang mga pagdinig noong August 17 at target ng Kamara na maipasa ang General Appropriations Bill sa loob ng 53 days o hanggang Oktubre. Pansamantalang naantala ang mga deliberasyon noong nakaraang Linggo dahil sa mataas na o malakas na habagat at pagbaha sa Metro Manila at ilang mga probinsya. Nauna nang sinabi ni House Speaker Faustino D. III na dadaan sa maigpit na pagsusuri ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, naka-alerto ang PNP sa posibleng paglala ng panahon dahil sa bagyong Saudel at iba pang weather disturbances na maaaring magdulot ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasa ng mga Chief of Police at Unit Commanders sa mga posibleng maapektuhang lugar na maigpit na susubaybayan ang galaw ng bagyo at makikipag-ugnayan sa mga LGUs. Kabilang sa mga hakbang ang posibleng preemptive evacuation sa mga lugar na mataas ang panganib sa pagbaha at iba pang weather-related hazards. Samantala, ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility ang Saudel ngayong Lunes, August 24. Nung huling pagtaya, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 175 kilometers bawat oras at bugso na umaabot sa 215 kilometers bawat oras at may posibilidad na lumakas pa bago pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sinabi naman ni Nartates na patuloy ang koordinasyon ng PNP sa mga lokal na otoridad upang maprotektahan ang mga residente at maipatupad ang agarang pagtugon sakaling lumala ang sitwasyon.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip! 92.3 FMR!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uugas sa inyo!
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe! Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me! Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to.
0: Tahan. I Diva Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G. Love Me, Kati G.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kathy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip. Anuman ang panahon.
0: Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang ato.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa ating ng 7th VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Maulan ang panahon, mga kabibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-sound trip muna sa mga bahay nyo. Paalala, mula sa 92.3 FMR, kabibe sa sound trip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupit! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: I'm a fireball.
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga, alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali, 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars, Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yeah.
3: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
3: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: 92.3 FMR Sepet VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan?

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Ano man ang panahon.
1: Ang lupet!
3: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
2: Panalo natin ito, mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto, ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: maulan ang panahon, mga ka-vibes, siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupit! Ang oras sa FM Radio, alas 8 impunto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio Alas 9 impunto Ang Lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality
3: ACS
4: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Single o taken? May katalking stage? O nasang waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa
4: dito sa Heart

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig Fun Solid Kaban
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: Single o taken? May katalking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa

0: Uy, kejutnya. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 4 in punto. Ang lupet!
3: Bibida ang tawa at saya. Every

0: 92.3 FMR favorite music radio Cup Vibes Soundtrip.
1: Ang gabi!
0: Ang gabi talaga ng morning dahil tutok na tutok ka dito sa paborito mo. Ito 92.3 FMR, di ba? Appears sa mukha. Good morning sa mga gising na dyan. At syempre, yung pinipilit labanan ang antok dahil napakahirap nga naman talaga. Oo. Pero damang-dama ko yan. Ay, maganda-maganda umaga. Kasama niyo na ang DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong kulitin magwalang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby! Maganda-magandang morning naman talaga.
1: Ang lupet!
0: Sa mga nakatutok sa atin dyan sa palengke, oh, yung mga abalang-abala na, yung tipong akala mo talaga may naghahabol ng ano eh. Busy-busy. Ganong oras, mga alas 4.25 talagang todo-todo na. No. Hello sa inyo ka, vibes. Oh, update tayo sa bagyo ha. Pumasok na yung ano, syempre kahapon, di ba? Pumasok na yung ano, bagyong Obet. Pero lalabas din pala to. Buti na lang talaga. Diba? Kasi kahapon nga ay pumasok itong si bagyong Obet sa ating ano, bansa. At ito nga ay ang bilis nito pala ay 30 kilometers per hour. At ang mano dito, lakas nito, grabe yung hangin nito. 165 yung ano, yung dalang hangin. At saka yung bugsun nito, yung gustiness nito hanggang 205. Sabi dito, sabi ng PAGASA, mananatili si Obet sa PAR o Philippine Sea at inaasahang lalabas ng Lunes ng gabi o Martes ng umaga. So ito, Martes ng umaga, palabas na naman siya. Buti na lang talaga. Oh. Sabi sa'yo eh. Ano talaga eh, yung prayer talaga, 'di ba? Kasi medyo talagang super typhoon ng category nitong bagyong 'to. So, thank God kasi hindi na siya mamiminsala ng malala, no? So, appear, thank you Lord, 'di ba? At syempre, thank you Lord ka din kasi gising ka ngayong umagang ito. 'Di ba? Yung tipong gagising mo lang, simangot ka, dapat ngiti ka kasi ibig sabihin binigyan ka pa ng ni Lord ng time para naman gawin. Yung mag-chismis ka na... Hindi, para pala mag-ano, para gawin ang misyon, yung siraan, yung kapit... Hindi pala, gawin yung kabutihan sa kapwa. Ano mga vibes? Tututo ka lang dahil sagot ko na ang tugtugan hanggang alas 8 dahil ang aking kasama, kapartner na si Mama Mia, ay hindi pa magaling ubo. Ubo with a twist. Good morning. At syempre hello din sa mga ka-webs natin na nag-aabang. Dahil nga syempre ano na ba ngayon, 25 na ngayon, ilang tumbling na lang, 6 na araw na lang ay bare months na. So ilalabas niya na yung mapangmalakasan niyang turtleneck. Turtleneck? Yung mga ano, Christmas decors na talaga namang isinako mo o itinabi mo. Diba? Ilalabas mo na dahil nga, diba? Ito na yung panahon para magpaganda ng mga ano, dekorasyon. Yung iba sa Pinoy, kasi ang Pinoy, diba? September pa lang talaga namang makakarinig ka na ng Christmas song. Mag-play nga tayo sa September 1. Na Christmas song. O sige, kawag dyan ka lang ha. Dahil itutuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. At syempre ako nang bahala dyan kung ano man ang ginagawa mo. Ituloy mo lang yan. Background mo ako, boy. Okay? Ayos ba yan? Appear! So paano yan? Isa kang malupet dyan?
1: Ang lupet!
0: Iyon! Dito lang mo yan sa 92.3 FMR favorite music radio Cup Vibes sa Sound Trip!
1: Ang lupet!
0: Tuloy na sa tugtugan! Iyon!

0: sinabi naman ni Yeng, ikaw lang talaga. Selos ka ng selos. Ay. Hindi naman kayo. Ay. Ikaw lang talaga. Oh, 'di ba? Pag sinabi ka ng ganyan ng jowa mo, 'di ba? Dapat kiligin ka, hindi bababad trip ka. Yung sabi, ikaw lang talaga, promise, promise, gaganan.
1: Ayaw!
0: No, ma'am, may chinachat na iba, no?
1: Ayaw!
0: Magandang morning, mga kabibs! Kasama niyo pa rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong ka-routine. Huwag mo lang routine.
1: Ang lupet!
0: Joke lang kayo sa mga neg, baby! Kumusta ka naman ngayong araw ng Tuesday, Martes?

Pero good morning sa Eco Vibes. Ikaw ang dahilan, di ba? Kung bakit marami yung ano. Marami yung natutuwa sa ano sa trabaho mo. Pero tuloy mo lang. Tsaka isipin mo, di ba, ka-vibes? There months na sa, tama ba, next week. O, ibig sabihin, dadag sana naman. Papaldo ka na naman, boy. Maganda umaga tayo sa mga nag-celebrate pala ng birthday nila ngayon. Yung iba kasi pagka nagkakaedad na, ayaw nang sabihin yung birthday nila. Na, birthday mo ba? Hindi, next year pa. Yung iba naman excited. Pag bata-bata ka pa, excited ka sa birthday mo, di ba? Yung tipong, ay, ano na ako, ganito na ako. Pero pagka medyo nag-trentahin pataas na, no? Parang, ah, talaga, birthday ko pala. Birthday lang, pero hindi yung edad nila sinasabi, no? May bagay. Ay, guys! Alam mo ba na ayon sa ano sa tawag dito DOE 7 billion daw yung gagastusin nila para matanggal yung system loss. Oh, 7 billion. Ang sabi dito, yung tinatawag na non-technical system loss sa mga bill ng kuryente natin at ayon sa DOE magkakaroon ng ano apat na stage para umano matanggal yung system loss na yan, 'di ba? Kasi naging usapin din ng mga nakaraang buwan, 'di ba? After ng SONA na yon ni Pangulong Marcos at ka-vibes, yung unang stage, ang mangyayari pala 25% muna ng non-technical system losses, sa stage 2 naman 50% at sa stage 3 75 yung matatanggal. At pagsapit ng ano stage 4, syempre yun na yung 100% ng non-technical system loss ang tatanggalin ng DOE. So ayan yun ha, kasabay daw ng pagtanggal ng non-technical system loss charges, palalakasin din ng DOE ang kampanya kontra ano filter rage. Yeah, 'di ba? Una is yung tinatawag na ano yung yun nga yung filter rage niya, yung pagkukuha. Kasama diyan yung mga nagja-jumper. Nagulat si Kabay. Sabi niya, ano? Oh, kasi nga ang paliwanag ng DOE, kailangan daw maano, syempre, kailangan mawala 'yon. Yung parang pinapayagan mo magnakaw yung lahat ng consumer pagka daw nagkaroon ng jumper. Oh, syempre naman, 'di ba parang So, isa sa ano 'yan, isa 'yan sa tawag nagiging dahilan, 'di ba, kung bakit nagkakaroon ng system loss tapos dinidistribute sa mga ano sa mga bills ng kuryente. Yung halimbawa ano, meron sa lugar niyo na magna ng kuryente. Oo, wala namang ano 'yan eh. Tawag didistribute sa lahat ng consumer na halimbawa doon sa lugar niyo. So 'yan, hati-hati kayo. 'Di ba? Di ang swerte naman nun na nagal. Kaya kung ako sa'yo, isumbong mo na tapos meron kang pabuya. Agaga, usapang jumper. Dapat hindi usapang jumper. Usapang ano na lang. Yung chismisan. Mamaya ko pa siya. Babalikan natin yung mga ano natin. Yung mga pabati sa ating Facebook. Kami ng konti lang. Pati na meantime, syempre play muna tayo ng kanta. Yung tipong mapapakanta ka hanggang sa mabilaukan ka. Ito yung kinakanta mo sa video. Okay na ang hirap sa bayan. No? Yung Spice Cola, yung jeepney. Pero ay kong kantahin to, nagdilim paningin ko. Tumunog pa yung bubong namin. Ito na!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning.
5: Ang

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good
1: vibes. Good morning.

Awat Saya, every morning.

0: aga-aga, nakikipag-chismisan ka na naman. Magandang umaga sa mga ka-vibes natin na abala ngayon sa pag-aada ng almusal. Siyempre may pasok yung mga bata ngayon, di ba, sa school. Oo, naman sobrang abala sila. Yung iba naman, eto lang masabi ko sa mga kabataan ngayon, di ba, pagka merong suspension ng klase, abay enjoy nyo yan kasi pagka nagtrabaho ka na, pag hindi ka talaga pumasok, ikaw yung sususpend talaga ng ano nyo, ng boss nyo. Sabang yung klase pala yung sinususpend. Magandang umaga ka-vibes sa lahat ng business establishments, mga bakeries, ano pa ba yung mga bukas ngayon? Yung mga bukas dyan, 24/7 man, kung ano man yan, nakatutok sa atin. Maraming salamat. Yung mga gamit-gamit yung FMR app, maraming salamat sa pagtutok. Download ka kung wala ka pa nun. Puntaan mo lang yung Google Play Store. Tapos i-type mo FMR Philippines. Yan, lalabas na kami dyan. Oo, yung mukha namin. Lalabas na dyan yung FMR. Iba't ibang FMR from Manila to Davao, Cebu. Yan, lahat na ng FMR nationwide ay mapapakinggan mo dyan. No? So ikaw na yung pipili ko anong tututukan mo. Siyempre ako, itutukan mo muna. Tutukan mo ang FMR para masaya ang morning mo. At may buntag sa Tanang Bisaya, nagapaminaw sa Jensen. Again, 97.5, hello. May buntag. Mga taga Bacolod. Mga taga Baguio, ayan, 102.3. Nakikinig din sa atin ngayon. Maraming salamat. Joko Loko kasama nyo. Ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong routine. Huwag mo lang. Routine. Diba? Ang DJ mo pwede kulitin, huwag mo lang routine. Wala nga si Mama Mia, kaya naman. Eto muna, ako muna mag-ano ng hulala. Oh, eto na ang mga ulala. Ang mga sinabi ng tala ni Olga. Kaya naman ka-vibes, pakinggan!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Nox naman talaga, Hulala! Ay, bakit ito yung tumutunog? Bakit ganito yung ano natin, no? Ito yung gagamitin nating bed para, kunyari, alive na alive yung hulala natin. Hindi ko mahanap. Ang iyong hulala! Galing sa mga talo ni Olga. Para sa mga aris. Sumusobra ka na sa mga bawal na pagkain. At sumusobra na din ang pagiging mong chismosa. Uy, grabe naman to. Kaya kung habang maaga pa ay bawas-bawasan mo na. Isipin mo malapit na ang Bermans. Baka hindi ka makasama sa listahan ni Santa Claus sa sobrang kachismisan. Sobrang pagkachismosa mo daw, bawasan mo na, in short. Tsaka bawasan mo din yung mga bawal sa iyong pagkain. Oo, matindi ka lumantak ng mga bawal yung matatabang pagkain. Bawasan mo yan para hindi mo maagad makamit and greet si Lord. Para sa mga Taurus naman, hindi raw sukutan yung tibay ng buhay. Oo, yung pagka-martyr mo daw sa isang bagay. Huwag mong hintayin na ikaw daw yung bumigay. So dapat siya yung bibigay. Hindi, huwag mong hintayin na ikaw yung bumigay. Oo, ganun ka vibes. Sa mga Taurus yan, ha. Sa mga Gemini naman, ang sabi dito, magbabago na naman ang iyong isipan ng biglaan. Huwag kang mag-alala dahil sanay na naman sila. Sino sila? Yung mga kasama mo siguro to sa bahay, no? Na kung magbabago biglang yung isipan. Ito yung mga tipong nakapag-desisyon na. Tapos pagka, ano, pag naisip, ah, hindi na, iba na lang. Nagbago yung isipan. O, sa mga Cancer naman, makakagat mo ang sarili mong dila. Uy, ayos yan. Pero huwag mong isipin at huwag kang magpanik dahil wala naman talaga sa'yo nakaisip. Kasungahan lang yan. Grabe naman yun. Abang nabudot siya baka na dati. Mudots! Bakit kasi mudots? Hindi kasi mahanap yung ano eh. Yung background ni Mama Mi. Para sa mga Leo naman, huwag mong kampihan ang maling ginagawa ng iyong katrabaho. O dahil sa susunod na araw, ay isasama ka sa mga kamali ang magagawa nito. Isasama ka! Ang galing! Isasama ka sa mga maling gawain. Grabe. Ikaw na lang magdedesisyon kung sasama ka o hindi. Para sa mga Virgo naman, magtatawanan na tao sa paligid mo at iisipin itong may ginagawa kang kalokohan. Pero ang totoo, ikay nasa tama lang naman. Nasa tama, o may tama ka lang naman. Kaya ang gawin mo na lang daw ay makitawa ka na lang daw para masaya. Oh, if you happy and you know it, clap your hands. Oh, paano yan? Abay, ganyan lang kadali naman ang tala ni Olga, di ba? Ano yan eh, unang kamada pa lang. Kaya naman mamaya itutuloy natin yan. Pagkaganto kasi si Mama Mia yung nakasanayan, di ba, nagbibigay. Pag ako nagbigay, parang ano eh, masisira yung buhay mo. Di ba? Pero ito yung nakalagay dito kabibs sa mangyayari sa buhay mo ngayong araw na ito. Well, ikaw, at least ang tawag dito, binigyan ka ng warning ng mga tala ni Olga. Paano yan kabibs? Babalik ako with more songs, syempre. At pagbalik natin din mamaya, yung uling kamada plus meron tayong puksaan. So, puksaan mag-isa. At magkakagulo na naman ako mag-isa. Ang tanong, bakit? Yan ang tanong ng Q-Shay. Last Q-Shay. Taga saan ka? Taga Q-Shay.

0: Marín Le Pen.
1: The vibe.
2: Sa tingin mo ay magkausap sila o magka-chat sila. Oh, naku, mali ka. Nagkita na sila. Grabe naman. Late na pala yung nalaman mong chismis. Magandang morning pa rin sa mga nakikinig sa ating programa Good Vibes. Good morning ngayong Martes. Kasama ang DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong kurutin. Huwag mo lang, ha? Routine.
0: Ang lupet!
2: Ang lupet talaga. Ang lupet na inyong morning kapag nakatuto ka sa FMR. Appear. Siyempre, sa mga gustong makinig, may mga gustong batiin, pwede nyong puntahan ang aming Facebook page. Pwede nyo puntahan ang aming social media accounts. So, type mo lang 923FMR Manila. Yan sa lahat ng platforms yan. Eh. Kaya naman, puntahan mo na yan. 923FMR Manila. Isa lang yung easy search mo. Tapos yun na yun, ka-vibes. Ganun lang kadali. Tapos makikita mo na yung mga ano, yung mga paborito mong FMR DJs. Yung mga tawag dito, napapakinggan mo yung mga bunganga. Umaga hanggang gabi, diba? O para naman makapag-comment ka. Oo, at binabati ko si Sari Lerma, nakikinig ngayon. Sari Lerma, shoutout daw sa lahat ng DJs, lalo na kay DJ Sidia. Liba ka talaga, Sari! Umaga pa lang, nakatuto ka na. Si Arlene Akitanya, and also to Coach Everyday, Star Racer. Nox naman, no? Hindi ka naman papangalanan ng Star Racer kung hindi ka malakas. Ayan, Star Racer. Hello sa'yo. Good morning daw. Nakikinig siya lagi sa friends Lian Batangas. Oy, hello sa'yo ha. Magandang umaga. Salamat sa ano, sa pagtutok dyan sa Batangas. Kumusta mo sa mga barako dyan na kape? Tsaka sa 29. Ay, may dada. Ayan, ka-vibes. Eto na yung pangalawang kamada ng ating hulala for today.
3: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hulala.
2: Oo, oh, tingnan mo. Ako lang magbibigay ng hulala gamit ang buduts. Buduts? Bakit? Para masaya yung hulala natin. Bakit? O, oh, diba? Ito na nga. Para sa mga libre, may makukuha kang pera sa bulsa ng pantalon ng jowa mo. Grabe. Tapos ang sabi dito, tipirin mo daw dahil paabutin mo daw hanggang katapusan ng mundo. Eh, paabutin mo hanggang katapusan na kasi doon pala yung sahod. Scorpio naman, dadaan mo lang sa sulat.

Ikaw na bahala kung paano mo siya i-discover. Capricorn, masyado mo naman siniseryoso ang mga bagay. Dapat hindi. Chill ka lang, tawanan mo lang. Maaga kang tatanda pag lagi kang ganyan. Aquarius, gagaling ka sa isang bagay kahit walang magturo sa'yo. Bida-bida naman to, no? Mag-self-study ka kasi daw. O, kapag inaraw-araw mo kasi ang isang bagay, gagaling ka ng tunay. Opo, parang slogan yun, no? Pag inaraw-araw ang isang bagay, gagaling ka ng tunay. Kaya naman, galing mo na chumismis ngayon. Pisces naman! Sasadyain kang, matalsikan ng isang likido. Likido to. Likido mula sa bubong nyo. Oh, dahil may tagas yung alulod nyo. Na, okay. Akala ko nung likido, iba agad yung pumasok sa ano ko. Likido, yeah. Yung likidong tawag dito, magugulat ka na lang pag na, uy, ano to? Ano mang likido yung tumama sa'yo, bahala ka na. Malaki ka na. First time, first time in history of mga ganito, no? Buduts yung background. Pula. Kamives! Yan ang kabuuan ng iyong hulala for today. Martes ngayon, ha? Oo, yung katawan mo, para talagang ayaw pa din talaga bumangon. Nakakatamad pa ba? Gusto mo sikmuraan muna kita para... Para magising ka. Nakanto ka naman talaga, no? Sobrang hirap labanan yung mga gantong weather. Wow, weather. O para alam mo yun, ambis na labanan, talaga mapapakampi ka na lang na para, ay, nako talaga, ayaw kong gumangon. Pero kailangan mo ka ba? Istandaan mo. O nako talaga, malapit na ang bare months. Makakatanggap ka na pang malakas ang mga bonus-bonus. Yun na lang yung ngayon, karoon para motivation. O, paano yan? Oras natin, 7 na minuto bago mag-alas 6. Oo, diyan ka lang dahil tuloy natin ang tugtugan. Eto si ate mong Britney. Kakanta daw muna siya. Sige, go ate mong Britney, banat! Nox naman talaga. Pwede mo nang galawin ng iyong katawang lupa. Galaw-galaw para di pumanaw.

0: Snacks, pawis na pawis sa Ang Lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng dambuhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan o yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: Vino Pet.
1: Que vibes.
0: Que vibes. Bawasan ang pagbubusa ko ngayong Martes na morning. Oh, ngiti-ngiti ka lang. Yung papakuya-kuya-kuya ko lang sa upuan, parang ginagawa ko ngayon. Magandang umaga mga ka-vibes. At sa lahat ng nakikinig ngayon, sana naman maging maganda ang Tuesday morning nyo. At sana maging makabuluhan. Makabuluhan. Huwag makaguluhan, makabuluhan. Ang inyong Tuesday morning, August 25, kung saan ilang araw na lang, bare months na. At talaga namang kahit papano pagka bare months na ay naiibsan yung mga ano natin. Basta yung nagiging mabait yung mga masama ugali. Eh, sabi lang kasi, oo. Kasi, di ba, sabi nila, di ko alam, the spirit of Christmas, iba talaga. Oo, wala lang, sa akin lang naman, yun lang naman. Pero ito, si Ka-Vibes na tulala ngayon. Kasi parang, nako talaga, parang may pinipindot na naman sa cellphone niya ngayon. Oo, mukhang pupusta na, pusta. O, hindi, speaking of that, sabi kasi sa balita, mga Ka-Vibes, $30 million na Pinoy ang nakarehistro sa online gambling. Grabe yun ha. Sa 30 million na yun, aktibo daw dun yung 10 million. Aktibo o regular na nagsusugal daw ito. Grabe naman itong balita na to. At ito pa yung sa balitang to. Ang sabi, nangangahulugan na sa pag-aaral na yun, wala naman daw, sabi sa Pagkora, walang nagsusugal sa online gambling na nagmula sa Class A o sa mga mayayaman o Class B o may kakayahan sa buhay, kundi ang nakalagay doon, nakita nila, yung mga nagsusugal ay yung nasa mahihirap daw na sektor ng lipunan. Yun yung nasa balita. Eh, hindi ko alam kung ano talaga. Kasi may kilala ako. Wow. May kilala. May biglang kinanta on air. Ayan yung sabi ng Pagkor. So, 30 million at 10 million sa 30 million yung aktibo talaga na nagsusugal. Uy, hindi ko kasama dyan, ha? Baka iniisip. Magandang morning. Siyempre, ayan, napasadahan lang natin kasi napag-uusapan naman yan. Pero ang pinaka-highlight talaga ng programa ay yung puksaan sa agahan. Di ba ang layo? Di ba? Eto na, magpupuksaan na tayo, Ka-Vibes. Masasabi ko, Ka-Morga. Ka-Vibes! Eto kasi ang gagawin natin, bilang wala naman si Mama Mia ngayon kasi may sinok at may ubo. Mama Mia, ayan, get well soon. Laks naman talaga. Ano tawag dito? Magpupuksaan ako mag-isa at magkakagulo. Magkakagulo mag-isa na naman. So sige, sa ayon sa gusto nyo, abay, magpupuksaan tayo. Pipili tayo ng isang Ka-Vibes kung saan siya yung na natin bibigyang daan. Oo, eto, marami dito eh. Pero ang ating maswerte na napili ay walang iba kundi si Colas. Ayan, ng Marulas. Ay, Colas, ikaw pala yan. Kilala kita, di ba? So, eto na nga, Colas, makinig ka sa ating puksaan dahil manggagaling to sa'yo. Nakasan mo ang radyo mo. At eto na nga, papasukin, sabi ni Mami, papasukin. Paupuin. At pulbusan. Eto na ang ating
2: Puksaan sa Agahan. Puksaan sa Agahan.
0: Puksaan sa Agahan. Ka-Vibes, nawala na sana yung tugtog ko.
3: Ang lupa.
0: Oh, 'di ba? Oo, puksaan sa Agahan. Colas, ang tanong ni Colas, ating puksaan sa Agahan. Joko loko, ipapasok mo ba o ilalabas? Wow, ang ganda. Nakakabago ng buhay yung tanong mo. Ipapasok o ilalabas? Sabi ni Colas. Maganda yung tanong mo. Biglang kinabahan ako ng konti. Sige, bilang pinagbibigyan naman natin dito dahil halos Ka-Vibes naman natin sila, di ba? O, eto na. Colas, makinig ka. O, dali. Lapit ka sa radyo mo habang nakikinig ngayon si John Nares ng Barangay 175 Caloocan, tsaka si Jerome D. Guzman dyan sa Gentry at si Jason Verso at si Raymond Budina sa Speed Flow. Maganda umaga, appear sa mukha.
3: Ayaw!
0: Eto na nga, pagbibigyan natin si Colas. Pupuksain natin, ipapasok o ilalabasan. Ready, 1, 2, 3, go! Next naman. Hey! Hey! Hey! Ganun na lang. Oh, hey, hey. Mas madali kong hey, hey. A, B,

0: nang i-touch. Eto, Kulas, pakinggan mo na to. Si Kulas ay tabulula. Nakakabulo. Sabihin mo. Tatatuloy ko. And 1, 2, 3. Si Kulas ang ulo niya ay hindi matigas. Nakikinig man siya, ano man ang i-advise. Kaya naman Kulas, ipasok man o ilabas. Basta't mahalagang ngiti mo ay ilalabas. Hey! Partida yun, nasa mid ah. Kulas, sa aparador lumabas. Oh, Kulas, maraming salamat Kulas ha. Kahit medyo nag-alala ako ng konti sa tanong mo. Ipapasok o ilalabas? Ikaw lang yung nakaisip niyan, Kulas. Magandang umaga sa inyo dyan sa Marulas. Oo. Ako naman kung ano, yung, well, wala naman makaka, ano dito, wala naman si Kiko pa. Siyempre, Kiko, nandiyan ka na. Tara, walang makausap. Ay, alam ko na, si Jerma. Ay, kaso, hindi pala pwede. Oo. Jerma! Narinig kaya ako nito, hindi ata narinig ni ano ni Jerma. Oo, tawag dito, tanungin natin ng ano niya ng point of view, 'di ba? Dali, mga kausap natin si Jerma kung anong-ano. Kasi mas maganda kung, kasi pag ako sumagol dito, papasok ko ilalabas. Sa akin naman, kung depende ito sa ano, sa gawa. Halimbawa, sa mga, sa ngayon, di ba, naglalaba ka, tapos gusto mo bang ipasok o gusto mo bang ilabas? Depende sa panahon, kasi masama yung panahon ngayon. Kasi sa loob ka dapat. Eto, Jerma, mayroon akong tanong. Yung po kasama natin, since wala si Mama Mia, wala akong makausap, wala si Kiko, si Jerma ang kasama namin, yung pinakamalubit sa digital namin. Jerma! Kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong magiging sagot mo dito sa ating katanungan na mula kay Kulas ng Marulas? Ipapasok o ilalabas? Ayusin mo sagot mo, baka mapahamak tayo, Jerma, ha? Wait lang. Hindi, ata naka-on. Wait lang. Ayan. Ayan. Asi, magsalita ka. Anong sagutan mo sa ipapasok nga ba o ilalabas, sabi ni Kulas?
1: Grabe naman yung tanong.
0: Oo nga eh, grabe naman yung tanong niya nga. Mukha kang mapapahama, kaya iingat.
1: Parang aga naman yan, Nicolas.
0: Oo. Kulas, kung ano man yung ano mo ha. Pero eto, titingnan natin yung sagot ni Jerma. Hindi ko lang alam ha. Ayusin mo, kasi mapapahamak tayo, Jerma. Dapat yung ano. Oo, yung ano, napaka-wholesome ng ano tanong niya. Ay, ikaw, ano ba? Sa akin kasi, sabi ko, ipapasok ko ilalabas. Yung sinampay, kung ipapasok ko, siguro sabi ko, pasok muna kasi depende, di ba maulan, minsan biglang ulan. So, pasok na muna, doon na muna siya. Baka siya kasi biglang kumatas siya sa ano, mababasa. So, mahirap yun. Di ba? So, sa akin, sabi ko, pasok. Eh, ikaw ba?
1: Kung sa'yo ipapasok.
0: Oh, sa'yo.
1: Ilalabas na lang sa akin.
0: Ilalabas, bakit?
1: Kasi yung mga sinampay, baka mga may

0: Oh, so yun. So ano nangyari? So dyan, maraming salamat ha. Oh, thank you sa ano mo. Eto, bibigyan kita 1.5.
1: Kaching-kaching na naman po ako.
0: Thank you, Jarmo. Yan yung pinakamalupit namin na, ano, sa digital na pagka nakita yung mga malupitang ano, malupitang mga content namin. Isa si Jarmo doon, syempre. O, kabibes, yan ang ating puksaan sa agana mula kay Kulas. So, Kulas, apiro sa mukha mo. So, at least kahit pa paano nasagot namin yan. In the meantime, syempre, abay, papabuloyin ko na yung mga tugtugan natin ng malulupit. Yung matitindi, mapapasabay ka at mapapahataw ka ng konti. Ngayon, medyo upbeat tayo. So, kailangan igalaw-galaw mo yung mga bilbils mo, ha? Para naman kahit pa paano maalog-alog yan. Masyado mo iniingatan. Eto na, so from Taylor Swift, Opalight. Nakanaks naman, no? Naalala mo, sinayaw mo to.

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
2: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
0: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning!
5: Atro!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: suggestion. Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
0: Dogtong, dogtong, patay kong
3: ipo. Perfect!

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong dun din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: Ang sinabi na lang, bet!
1: Ay,
0: bakit? Naiipit, bet!
1: Ay,
0: Kavibes, macho! Oh, dapat eh, macho ka. Hindi lang sa pangangatawan.
1: Ay,
0: saan sabi ko? Macho sa utang? Hindi. Macho ka sa paniniwala na malalagpasan mo yung mga problema nga nakakasagupa mo. Nakso man talaga.
1: Oh, yeah.
0: Ang panubag loob lang. Eto na ka-vibes ang ating dugtungan time.
1: Oh, yeah.
0: Dugtungan mo ka-vibes. Ay, sige papi. Eto, dugtungan mo ka-vibes. Pinasok ko ang... Grabe oh, naman. Yeah. Mga pag ako normal, ganito na pupunta sa akin mga dugtungan.
1: Oh,
0: ano?
1: Yeah.
0: Kanina yung ano, ipapasok, ilalabas. Eto, pinasok ko ang blank.
1: Ay, yeah.
0: Pinasok ko ang sinampay kasi naambon.
1: Ay, yeah.
0: Eto yung oras para kumuha ng mga kasagutan mula sa ating mga ka-vibes na active sa Facebook.
1: Ay, yeah.
0: Eto na ang kasagutan mula sa ating ka-vibes na si... Wait lang. Si Raul ito si ano, si KK.
1: Ay,
0: pinasok ko ang pinto. Ay, pinasok niya yung pinto. Angelo Redaha. Si ano, Greta Cruz. Pinasok ko ang...
1: Ay,
0: wait lang, hindi ko mamasahin. Pinasok ko... Eto naman... Pinasok ko ang maling sasakyan ng jeep, kaya 2 rides na. Wow.
1: Ayaw!
0: Yun lang, sabi. Eto, si Sari Lerma. Oo. Sabi ni Sari Lerma, pinasok ko ang malaking mall dahil gusto ko magpalamig. Nax.
1: Ayaw!
0: Iba talaga. Oo. Sabi ni Sari Lerma, hi kay DJ Sijel. Iba talaga yung charisma, sabi ko, ng mga pakanang buhok ni Sijel. DJ Sijel. Abangan nyo siya, mapapakinggan nyo siya tuwing Sabado sa programang Best of FRC. Folk Rock and Country Music. Asan dun yung si? Folk Rock and Country. At tawag dito, mapapakinggan nyo siya kasama si DJ Kaloy. Diba? Sila magkasama dun from 12 to 3 p.m. So, mapapakinggan nyo dyan every Saturday yung mga best of folk, rock, and country. So, abangan nyo yan, ka-vibes ha. Sobrang gaganda ng tugtugan nila dyan, promise. Kaya naman, kung may pagkakataong ka tuwing Sabado, pakinggan mo sila. At hindi lang sila, lahat kami. Lahat kami, pakinggan nyo. Kasi pagka, ano, siyempre special programming, pag Saturday tayo, meron tayo dyan mga ano eh, hahataw dyan yung mga kantang malulupit na, ano yan, Y2K, yung mga, kay ano, DJ Jaja. Y2K Rewind, mga sumikat noong 2000s, mapapakinggan nyo dyan. Tapos OPM vibe naman kay Cathy G, ibang klase mga tugtugan na yan. As in, talagang maano, wow, ganun yung tugtog.
1: Ganun.
0: Yabang na. Oh, ganun. Tapos pagtapos ni Cathy G, mapapakinggan nyo naman yung programang FRC na yan, sina Kaloy na tapos sina Sijel. Tapos yun na, susunod yan si ano, si Pogi Alcacid. Oh, siya nang bahala sa inyo sa programang ano, soundtrack ng buhay ko, tsaka mga throwback hits, mapapakinggan nyo din dyan. Sabad ng Linggo, meron din kami jukebox tuwing Linggo. Ayan, kasama si ano, si DJ Totoy, Kuya Totoy. Ah, naman talaga. Oh, yan yung mga malulupit na tugtugan. Meron din tayong Disco Linggo kasama si Kim Churba from 5 to 10 p.m. Diba? Best of ano yan, mga yung mga disco, mga 80s, mga 90s, may pasingit-singit na mga ano 2000s, mga ganon. So, yun yung mga talagang tugtugang malulupit na dito nyo lang mapapakinggan. Iyayabang ko na. Dito nyo lang mapapakinggan sa FMR. Kaya appear! Yan yung mga ano, papakinggan mo tuwing weekend. Iba kasi, ibang klase yung disenyo ng mga programa para sa inyo. Kaya naman, tutukan nyo yung ka-vibes. At kung wala ka pang FMR app, punta mo lang Google Play Store. Google? Masasabi ko Google? Punta mo yung Google Play Store, tapos type mo lang FMR Philippines. Yan. Pag nakita mo na yan, install mo sa cellphone mo, sa mga naka-Android dyan. Tapos, pag na-install mo na yan, one click mo lang dyan, mapapakinggan mo na kami kahit nasaan ka mang planeta. Diba? Ka mang parte ng mundo. Oo, kung may kaibigan ka o kakilala ka, mag-anak na sa ibang bansa, sabi mo, makinig sila ng ano, gamit yung FMR app. Ako, sabi ko sa'yo, oo, real time, walang delay yan, boy. Oo, kung ano sinasabi ko dito, eksakto. O, pag nagmura ako, rinig agad nila dun sa ibang bansa. Ayan ka, vibes, ganun lang. So, ayan, dugtungan natin. Kahit pa paano, abay na ano nyo, na pakinggan nyo at yung mga kasagutan nyo. Ubusin ko na to, ha. Umabal si, ano, si Coach Everyday. Pinasok ko ang trabaho ko ngayon kahit mahirap, malayo sa mga kapamilya dahil para sa mga pangarap. Uy, para daw sa pangarap niya doon. Naks naman talaga. Pag ganyan, no, ibang klase. Saludo kami sa'yo, Coach Everyday. Coach ka pala, eh. Coach Everyday, maganda umaga sa'yo. And also, hi to, ano, Arlene Akitanya. Yan, sabi niya, mula noon, pinasok ko ang 92.3 FMR mula noon hanggang ngayon. Hindi na ako lumabas. Na, yun ang maganda pasukoy, tapos hindi ka nalalabas. No? Tapos papakiramdaman mo na lang. Oh, oh, salamat sa'yo, ano, Arlene. Sana dumami pa ang tulad mo. Naks, ang simpleng tulad mo. Saka talaga. Iba talaga, no? Shout out sa inyo. Maraming salamat for tuning in. And sa mga gabos na Bicolano, nagdadangugo niya na pagkaaga. Diyos maray na aga tapos yung doga. Boss, sa mga Bicolano, yara akong digdingon niya sa Manila. Akong taga sa inkamang party sa Bicol. Ano tabi yung pamahawan nindo? Kaya riba nindo ang Urago na DJ. Ano siya sabi ni DJ Joko? Hindi, ano lang, nakausap po sila, ano ba? Pagka, ano, masarap kasi pagka sa Bicol, di ba? Sino nga yung artist na, ano, si, ano, si Diwata? Oo, di ba, yung kumanta ng, ano, ng sampung mga delivery. Oo, yung, ano, tawag yung may kanta siya na padaba, taka, ibig sabihin nun, mahal kita. Oo, yung sa Bicol. Diyos maraming naagatabi sa Indo, ha? Kasi sa mga magulay kinatungon niya na dakulong kilada. Ano na ako sabi niya? Sabi niya speechless ako. Eto na! Play na muna natin to, ka-vibes. Oras natin 7:34. Tumutok ka lamang dahil hanggang mamaya pa tayo sa ayaw sa gusto niyo. Manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes. Sound trip!

0: paano nga ni?
1: Aya!
0: Hindi niya na mahanap eh. Di ba nahanap, nung nangutang andyan eh, nung nananap niya yung sinisingil niya, wala na bull.
1: Aya!
0: Yan yung team song ng mga hindi mahanap yung sinisingil. Mahanap din!
1: Aya!
0: Kabag sa oras natin, 7:48 na!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS!
4: Busog ka! Ang lupet!
5: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

Nox naman, ang ganda mo sinabi yan, ka-ikaw lamang. Pero madami pala kayo. Oras natin, 7:56 na. Siyempre mga ka-vibes, oras na para lumayas. Pero batiin ko muna si Ate Emmy dyan sa ano. Ate Emmy dyan sa bakery mo. And of course, si Ate Evelyn ko sa Teresa Martires. At saka, mga kaikinig din si na Kuya Gaspar at sa lahat na nakikinig. El Pérez family sa Teresa Martires. Maraming salamat din sa pangtutok. Kapag susunod na ang favorite vibe, kasama nyo si DJ Main and si Kiko Kalikwanta. Kasama nyo sila para, di ba, kalikutin ang inyong, kalikutin. Para samahan kayo at pagandahin pa ang inyong Tuesday morning. Kaya naman, tumuto ka lamang, huwag ka maglilipat ng istasyon. Oo, bahala ikaw din. Kini ka lamang dito sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip! Eto lang, Eslero, mahirap talaga pag ganito, magmahal ng shota ng iba.

0: Sahod niya na ang lupet!
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Matapos ang testimonya ng unang hostile witness ng prosecution na si Gina Acosta sa Senado kahapon Lunes, August 24, inilarawan ng House Prosecution ng kanyang mga sagot bilang evasive at safe. Ayon kay Representative Keith Flores, ibang-iba raw ang mga sagot ni Acosta sa Senado kumpara sa kanyang pagharap sa House noong Nobyembre. Sinabi naman ni Ace Barbers na tila maingat si Acosta sa pagsagot upang maiwasang magkamali kapag lalaliman pa ang mga tanong. Napansin din ng mga prosecutors na paulit-ulit niyang itinuturo si Colonel Raymond Lachica bilang taong may alam sa mga transaksyon. Ayon kay Joel Chua, napansin din ito ng mga senador at inilarawang parang template ang kanyang mga sagot. Samantala, sinabi niya Representative Terry Ridon na maaring managot sa batas at makulong si Acosta dahil sa umano'y malalaking paglabag sa disbursement ng confidential funds, kabilang na ang kakulangan ng supporting documents at paglilipat ng pondo kay Lachica na hindi umano accountable officer. Iginiit pa ni Ridon na hindi